0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Sunday Disco Flashback on Star FM.
4: Do you remember?
5: Dance to the hits of the past.
3: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
3: on Star.
6: Star.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.

0: updates muna tayo ngayong umaga ng Linggo, July 12, 2026. Sa mga nag-aabang kung ano ang naging resulta ng labanan sa pagitan ng Norway at England. Castor Nation, eto na, ibibigay ko na sa inyo ang update. Dahil pasok na po ang Three Lions sa 2026 FIFA World Cup semifinals. Aabante na nga po ang Three Lions sa FIFA World Cup semifinals matapos talunin ang Norway sa score na 2-1. Ano ba Castor Nation na itumuli ang kauna-unahang pagkakataon mula noong 2018 nang makapasok ang England sa World Cup semifinals. At ito pa Castor Nation ha, para bigyan kayo ng kaunting background lang noong sa naganap na tapatan ng England at Norway. Matapos nga ang matinding bakbakan ay tinalo ng England ang Norway matapos ang extra time upang makausad sa semifinals. Si Jude Bellingham ang naging bida sa panalo ng Three Lions matapos umiskor ng 2 goal kabilang ang game winner sa extra time. At haharapin naman ng England sa semifinals ang mananalo sa laban ng Argentina at Switzerland. At yan na muna ang ating FIFA World Cup 2026 updates. Manatili kang nakatutok sa ating himpilan, Castor Nation, para sa ilan pa mga balita. And of course, update din sa kung sino kaya ang susunod na makakapasok sa semifinals. Dahil inaabangan natin ano, sino kaya ang magwawagi sa pagitan ng Argentina at Switzerland para sa FIFA World Cup 2026 semifinals. Abangan mo yan! Siyempre, of course, maaari ka rin bumisita sa ating Facebook page. Yan po ang 2.7 Star FM Manila. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:32 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

And that was Stars by Simply Red. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. 9:57 in the morning is our Philippine Standard Time. You comprehend. Yan yung mga gusto nating sabihin sa mga kapwa natin na hindi makaintindi. Meron ka bang experience sa ganyan? Yung tipong ilang beses mo nang in-explain, ilang beses mo nang ipinaliwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw pero hindi pa rin talaga maintindihan. Pero alam mo kung minsan, consternation, kailangan natin magpasensya. Malay mo, habang nag-explain ka, yung taong kinakausap mo, hindi siya ganon ka emotionally at mentally stable as of the moment kasi gutom, 'di ba? Ang daming lutang kapag gutom. Ang daming lutang kapag hindi nagkakaroon ng matinong tulog. Kaya pasensya na sa mga tao na kuminsan naubos ang pasensya rin naman sa akin. Dahil gutom, pagod, naiiyak, naiinis, napipiko, nagtatampo. Diba? Ang dami nating emosyon. Pero wag natin araw-arawin. Hindi rin naman maganda yun. Well, anyway, highway, by the way, consternation, I hope magkaroon ka na mahabang-mahabang comprehension today. Ayong araw ng Linggo, especially sa iyong sarili, kung kinakailangan mo na mas intindihin muna ang iyong nararamdaman ngayong Linggo na ito, please do so. Kung kailangan mong mag-relax, kung kailangan mong magpahinga, kung kailangan mong ipahinga ang iyong puso't isipan sa dami ng inisip mo nitong mga nakarang araw, gawin mo para sa sarili mo. Diba? Kasi mahirap na sumabak ka sa isang laban nang hindi ka fully prepared mentally, emotionally, financially. Hirap yung pag financially na talagang pinag-uusapan. May nagsabi nga sa akin eh, Lord, kapag nakapulot ako ng 10 million promise, tutulong ako sa kapwa. Sino kaya yun? Well, anyway, highway, by the way, maraming salamat po sa lahat mga kasurnation natin na sinamahan po ako mula pa kaninang alas 4 ng umaga up until now na tayo ay magbababay na. I hope you enjoy our music this morning. At bago po ako magpaalam, palagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod, magpahinga, gora lang ng gora, nang walang tinatapak ang iba. Here's our last song sa ating programang Sunday Disco Flashback. Kung di pa tayo nagigising sa mga magagandang tugtungin, abay, ito na ang Waiting Around My Dream. At tuloy-tuloy lang po ang ating non-stop favorites dito lang sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Good morning! Magandang araw, Metro and Megastar Manila. Have a great Sunday ahead of you. Bye-bye!

Pinoy Memories sa Star FM. Binabalikan natin ang mga musika ng nakaraan para ikaw ay masarapan. This is the Catholic Mass Media Awards Best Entertainment Program at nabigyan din po ng special citation as Best Educational Program. Ito po si Dr. O na maghahatid sa inyo ng lubos na kasiyahan. Good morning, Sir Nation!

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Mga awiting Pinoy,
3: mag-sing along na
2: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Ito ang Pinoy Memories sa Star FM.

0: Mga memories ng sarap sariwain kasama ang Pinoy Memories dito po sa inyong favorite music station, ang Star FM. Alams na! Naka first week na po tayo ng impeachment at maraming pwedeng masabi si Dr. O patungkol dito. Pero hold your horses muna! Parang nonchalant lang ba? Para po sa mga di maalam masyado sa mga idiomatic expressions dyan. Aba, yung hold your horses ay ibig sabihin po ay easy lang or wait or be patient. Now, marami pa pong mga English na animal-based idiomatic expressions. Baka lumabas na naman to during the impeachment process. Ano ba yung mga naiisip ko? Baka mamaya lumabas yung crocodile tears dyan. Yung fake yung sadness na pinapakita. O kaya, eto, yung merong elephant in the room. Yung malaki or obvious na problema na ayaw i-acknowledge or kaya ayaw i-discuss. Parang ayan lang ha, yung dead ma lang kunyari. Oh, ha? Dead ma lang, mema. Pati na yung cat out of the bag. O ano ibig sabihin niyan? May ibubulaga na lang yung sikretong pinagkakaingat-ingatan na ayaw sanang ilabas. Na cat out of the bag. Inglesa na yan ha. In the words of the silent committee head, ito po yung matigas talaga. Si Bossing Lito Lapid, sabi niya, dito lang ako, wala naman yata pang bago. Ayos talaga to si Boss Lito. May Kenny Abe. Pero alam niyo po, Star Nation, yung ating special coverage ng impeachment, tuloy-tuloy po yan. Mondays, Tuesdays, Wednesdays, siyempre pagkatapos po yan ng bangayan dyan sa loob ng Senado, meron pa rin tayong mga analysis. Buong linggo. Yan po siyempre sa may Bombo Radio Star FM stations na mapapakinggan nyo. Sure yan. Patok na patok. Now, on to more great music sa Pinoy Memories. Dito lang yan sa Star FM.
1: Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: na wala ka nang hahanapin pa. May kasamang mga suwabing kwentuhan, hatid ng Pinoy Memories with Star FM. Ito pong bagong panukala ng ating Department of Education. Aside dyan sa mga earthquake drills sa mga eskwelahan natin, dapat rin magkaroon ng active shooters drill. Ito po ay sa kadahilan ng for the first time, may nangyaring mass shooting sa paaralan dyan po sa may San Jose, dyan sa may Tacloban City, sa may Leyte. Alam mo, nadadaan ako dyan dati, yan San Jose na yan. Alam ko yan, kasi malapit yan sa airport. Anyway, ano naman po kaya yung nature of this drill and for what ito? Matanong ninyo. Now, sabi dito, the drill will focus on the things that should be done when there is a school shooting. Galing po yan sa ating butihing Secretary of Education na si Sunny Angara, na siyempre, yung kanyang iniisip is how to keep safe pagka meron pong namamaril dyan sa eskwelahan natin. Masasabi lang ng mga kaidaran ni Dr. O, yung mga thunders ba? Never nilang naisip na magkaroon ng ganito sa Pilipinas. Totoo po yan. Kasi parang problemang pang-abroad lang ito eh. Dati naririnig lang natin eh. Pero nga dahil po sa madaling makakuha ng mga data at kaganapan o kaya yung uso sa ibang bansa, may tinatawag ding grooming. Next time ko na lang i-explain yan sa inyo. Mabuti man o masama, nakakakuha ng ating mga kabataan ng madaling mabuyo sa kanilang nakikita o kaya ginugroom sa kanila. Nakikiusa kaya? Nakikiuso. O ayun. Para kay Dr. O, better safe than sorry. Kaya okay na itong mga drill na ito. Kayo, mga parents, Star Nation, ano sa palagay nyo? Something to think about so as to keep our children safe. Balik music na po tayo sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: You're listening to the music station of Bombo Radio Philippines with great music and less talk. You're listening to SAR FM's Pinoy Memories. Tigas din po ng China, no? Aba, ang sabi nila ngayon, sa buong araw ng kanilang masinsinang pagkonsulta sa kanilang mga scholars at academics, aba, kanila raw yung Batanes Group of Islands by the way of Taiwan. Since sa kanilang logic, yung Taiwan daw part ng China. At yung mga Batanes Group of Islands, talagang extension of Taiwan, natural extension. Dapat daw yung Batanes sa kanila rin daw. Ayos ano, ha? Now you have to understand Star Nation. Ito, sasabihin ko na lang, derechuhan. Taiwan has not been under any communist rule for any time. Totoo po yan. It was ruled by the Qing Dynasty before, mga around 17th century, then ceded to Japan, and later ruled by the Kuomintang or yung nationalists after po natalo itong mga nationalists dun sa civil war with China. Sa totoo lang, never pa po nasakop yung Taiwan under the communist rule. Of course, China will always maintain na yung Taiwan is simply renegade province of China. Pero unahin muna nila siguro yung Taiwan bago tayo mag-usap about Batanes. Di ba? Kasi nga, klarado din po sa ating arbitrary ruling that yung China has no sovereignty or rights dyan sa may West Philippine Sea. Much more, yung mga intang teritoryo nila na nasa loob po ng ating extended economic zone, lalo na ito ng Batanes. Ay, sa totoo lang, ha? Yung claim natin sa Sabah, baka magalit na naman yung mga taga-Malaysia sa akin. Pero sa totoo lang, meron pa nga tayong right in a way kasi under Sulu Sultanate, may trade since time immemorial at may salitang may pagkakaintindihan between the people of Tawi-Tawi and Sulu at sa mga taga-Sabah, mga Sabahan. In fact, may magkakamag-anak pa between them and technically speaking and historically speaking, that was under the Sultanate of Sulu. Ha? Kaya nga ako masasabi, may mas rason pa yata tayo sa Sabah kaysa itong pantasyang ito ng China dyan sa Batanes. And to think that from the beginning, walang active interaction po between Taiwan to the people of Batanes. Pero syempre, di naman dapat po nating pigiling mangarap itong mga kaibigan nating mga Inchekan . Maski kapalmoks nga kasi, alam nyo ba naman sa dokumento nila mismo, and that was the gist of the arbitral ruling, mga Kasar Nation. Meron pong sinasabi na yung kanilang dinastiya, hanggang dito lang, hanggang Hainan lang nga raw po. In fact, yung sinasabi, lalo pong magkiklaim pa sila dito sa may West Philippine Sea o kaya sa Batanes. Kaya nga na-rule sila na laban sa kanila. Kasi may napakita po tayo, yung mga Velarde maps natin tsaka mga mapa ng Pilipinas to include yung West Philippine Sea pati mga Batanes. Sila po, wala po silang mapapakita niyan sa kanilang mga mapa except for the laway nila. Anyway, dapat pa rin kasi yung klaradong pushback mula sa ating gobyerno pati na rin po sa ating mga mamamayan. Baka kasi masyadong mangangkin yung mga ito. Tapos, yung mga dahil medyo dinaanan natin yung pagiging tuta, walang sinasabi, oo lang ng oo. Sino ba yung mga dati ba yung administrasyon na nasa backyard na natin yung mga incheck parang okay lang? Pushback ang kailangan natin, Star Nation. Now, balik music na po tayo dito yan sa Pinoy Memories sa Star FM.
1: It's all for you, Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy,
5: mag-sing along na
4: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Mga memories na kasama sa inyong kabataan, sinasariwa natin sa ating Pinoy Memories sa SOAR FM. Alams na! O ha? Naka first weekly draw na po tayo ng ating barangay activation para sa ating swerte sa palengke promo. At nakita nyo naman yung mabilis, on time at naglalakihang mga papremyo sa ating mga winners. Eh, biro mo ba naman? 9 million pesos in cash and in prizes yung ating promo na pinamimigay po natin sa ating mga winners. Di lang yan, mga Star Nation. Kasi starting bukas, Lunes, yung mga na-announce na winners para sa ating weekly draw na sinimula nating i-announce nung kahapon, Sabado, eh kukubrahin na po yung pera nila. Biro mo ba naman, tatlo yung mananalo ng tag 1,000 pesos. Consolation prizes pa lang yan. Yung third prize po natin ay 3,000 pesos yung mapapanalunan. Yung second prize winner naman, aba, 4,000 na tumataginting yung mapapasakamay na sa kanya. At yung first prize winner natin, oy nako, 5,000 piso yung premyo. Now, sa mga winners po natin, pagpunta ninyo po dito sa aming mga himpilan, bukas po yung inyong 2 valid IDs with signature. Dapat may dagdag entries din kayo na may mga proofs of purchase ng ating promo. At pumunta na kayo sa pinalalunan yung Bombo Radio Star FM Stations para pumakuha ninyo yung cash prize na premyo ninyo. At kayong mga ibang listeners dyan, ano pa yung hinihintay nyo? Gusto nyo rin bang manalo? O di kaya baka maging pinakabagong milyonaryo po kayo ng Bombo Radio. Aba, sali na sa ating swerte sa palengke, 2026 promo ng Star FM at Bombo Radio. Pero yung good news po natin, lulubos-lubosin ko na. Bakit? Kasi yung grand draw winners ng ating Buena Mano Salvo, yung last nating promo, aba, bukas din po natin ibibigay yung kanilang mga tagpi 50,000 pesos para sa ating mga regional draw winners dyan po sa may Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. Matagsi 50,000 lang naman. At syempre, yung bagong milyonaryo ng Bombo Radio Philippines na taga Butuan City, kukubrahin din po niya yung kanyang pera. Yan yung patunay na kung ano man ang promo na sinabi namin na merong ipapanalo kayo at may 1 million pesos, aba, binibigay namin ng todo-todo. So for the meantime, balik na po tayo sa ating Pinoy Memories sa Star FM.
1: Star FM.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

easy dahil Linggo, kasama yung mga music na kinalakhan mo sa Pinoy Memory sa Star FM. Alams na! Yung tatlong co-host po ha, sa FIFA 2026 World Cup, eh lahat po sila talsik na sa ngayon. Yung Canada at USA, tinambakan ng mga kalaban nila, at yung Mexico, hindi nakapalag sa United Kingdom. Maski na gumawa pa ng mga gimmick itong mga Meksikano nating mga kaibigang yung para-paraan ba, yung mga fans nila nagpapaputok. Ang kala mo, New Year's Eve, para hindi makatulog yung mga mga taga-England. Parang psychological pressure yung ginagawa. Now, malaking upset din yung nangyari sa Egypt versus Argentina. Down 2-0 in the last 12 minutes of the game. Tapos, nanalo pa rin sila Messi 3-2 sa bandang huli. Yung coach na Egyptian team na si Hossam Hassan ay umangal at nagsalitang pinaburan lang daw yung Argentina para raw may manalo. Eh, may signal pa nga yung coach na parang kasi sa FIFA merong yung pwede mong gawin na to signal na medyo may ganitong nangyayari about racism para ipakita na double standard daw at bad calls yung ginawa at nangyayari doon sa French referee na pumapabor sa Argentina. May mga official call kasi, automatic pagka ganyan, nagsignal ka ganyan, racism ang ibig sabihin niyan. O kaya pagka tinakpan mo yung bibig mo, aba, mare-red card ka, nandi uso. Ano ba yung signal ng Egyptian official na ito? Parang ganito eh. April Boirino, sabihin nyo, ganyan, isipin nyo lang po, naka-X na signal ni April Boy habang kinakata niya itong di ko kayang tanggapin.

0: Now, as to the claims of the Egypt versus Argentina, may mga instances nga na yung mga tawag eh, medyo pabor po sa mga kuponan na medyo pinapaborang manalo, ha? Pero wala tayong magagawa. Medyo milyong-milyong limpak-limpak na dollars ang involve eh. Kaya baka may tama nga naman. Basta, yung masasabi ni Dr. O, ha? Dahil pasok na nga yung may mga pumasok na. Kunyari, pumasok na yung France versus Morocco. Talo nila yung Morocco. Ngayon, talo na naman ng Spain yung Belgium. O, diba? Naghihintay na lang tayo dun sa Argentina versus Switzerland. Basta gumaganda yung mga laban. Ngayong almost like quarterfinals, papasok na sa semifinals, napatalsik na po yung last African nation in Morocco dahil tinalo po ito ng 0-0 France, di ba? And then, nanalo din po yung Spain labang sa Belgium, 2-1. Hihintayin na lang po natin yung mga iba pang laro ng Espanya, Switzerland, Norway, at ng England. O, tingnan natin yan. Now, basta World Cup Championship ng FIFA 2026, alam nyo po yan na nandiyan dyan po ang Star FM at Bombo Radio Philippines. O siya, back to Pinoy Memories na, Star Nation.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy.
5: Mag-sing along na
4: sa Pinoy Memories sa Star FM.

9 in the afternoon, lunchtime. Ngayong Sunday, sa lahat po ng mga ka-Star Nation natin, kung nasaan ka man sa mga oras na ito, I hope you are doing good and fine. At sana, no, na-check mo na kung halimbawa, okay pa ba yung bubong ninyo, okay pa ba siya in terms of pag may malakas na hangin, o kaya naman kapag may tulo, tumutulo-tulo ba, ganyan. So dapat, bahay mo yan, dapat chini-check mo. And sa mga komportable sa kanilang bahay na kahit anong uri ng bagyo yan, eh hindi natitinag ang kanilang mga bahay dahil may yaman. Dahil may

0: Ira. Ay, dako. Bigay nyo naman sa amin yung konti. Charot. Palimus po. Charot lang. Anyway, sa mga ka-star nation natin, it's a good Sunday. At syempre, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan, at super duper sa kakyutan ng mga ka-star nation natin all over the world. Welcome na sa ating programang It's All For You on a Weekend, kasama kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 4 ng hapon sa programang Eat You. Kaya naman, balik tugtugin na tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like, Mom!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1,000,000 pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: The Philippines number one, Star FM.
6: On 102.7, Star FM. You're with German Bolero.
7: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
8: it's all for you.
7: It's all for you in the afternoon. We'll keep

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Lost Without Your Love from me. Char. Mula po yan sa Bread. Yes, the one and only and one of my favorite bands, ang Bread. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 26 star minutes makalipas ang alauna ng hapon. 1:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako naman, eto na nga dahil maulan. Punong-puno tayo ng mga emosyon. Punong-puno tayo ng mga kung ano-anong nararamdaman sa ating mga dibdib, sa ating kalooban. Kaya naman this afternoon, tayo po ay may bagong SKL. Share ko lang sa hapon na ito. Isa pong panibagong liham ang ating ibabahagi sa inyo. Kaya naman, sabay-sabay na po tayong pumunta sa ating SKL. Share ko lang. Star Nation, ito po ay pinamagatang liham para sa sarili kong mahal ko naman. Alam kong ilang beses nang nasaktan ang puso mo dahil sa mga rejection at pag-asa na hindi natupad. Pinaasa ka self. Nakakapagod ang paulit-ulit na nagtatry ka, sinusubukang magmahal habang tila hindi ito naibabalik sa paraang inaasahan mo self. Kaya sa ngayon, nako, itry mo ang sarili mong magpahinga. Pahinga ka naman self. Hindi kailangang habulin ang pag-ibig o piliting dumating ito. Alam mo self, ituon mo muna ang panahon sa healing, paghilom sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at sa pag-aalaga sa sarili mong puso. Darating din ang tamang tao kapag handa na ang panahon. Maniwala ka. Hanggang sa araw na yon, sapat ng mahalin at pahalagahan mo muna ang sarili mo.

Nagmamahal yourself. Grabe naman! Yon! Sa mga ka-Star Nation natin. Alam mo! Maraming salamat sa nagbigay sa atin itong liham na ito sa atin. At liham niya para din naman talaga sa sarili niya. It's one way. Ay, palakpakan muna natin. Palakpakan natin dahil isang paraan iyan para matulungan ang ating sarili, no, na mailabas kung ano ba yung nasa loob natin. Minsan yung pagsusulat talaga niyan, pagsusulat, paglalagay niyan sa papel gamit ang tinta ng ballpen, no, or lapis, para mailabas mo lang kung ano yung nararamdaman mo. At kahit yan ay para sa sarili mo, okay na okay yan. Kaya congratulations for helping yourself dahil tinulungan mo ang iyong sarili sa nagbigay nitong ating liham sa atin this afternoon. Diba, minsan kapag hindi mo na talaga mapigil yung sarili mo, kailangan mo na talagang gumawa ng paraan para hampasin din talaga na parang, huy, tapikin na kita. Diba, tatapikin mo na yung sarili mo eh. Ang kulit-kulit mo na self. Self ang kulit mo. Sinabing tama na. Wala eh, mapagmahal si self eh. Di ba yung ganun eh, no? Pero, ayan, di ba? Amin paulit-ulit, nakakasawa. No, di ba? Nakakapagod na marinig yung self-love, pero totoo yan. At babalik tayo dyan kapag failed connection, failed relationship. Pero hindi ibig sabihin, alam mo sa buhay, hanggat hindi ka nagtatagumpay, hindi pa yun yung dulo. Diba? Kapag nasa lusa ka pa lang, kapag nasa ilalim ka ng gulong, nasa ibaba pala, ganyan. Kasi diba, ang buhay ay parang gulong, ganyan. Diba? Kapag nasa ibaba ka, hindi pa po yun yung katapusan. Hindi yun yung ending. Diba? Kapag naitaas na yung gulong, umandar na kasi, no? Nasa itaas ka na, mali mo, yun na yung happy ending. Oh. Sa pagdating muna sa pag-ibig, iba't ibang aspeto naman yun sa buhay. At hindi mo din naman kasi pwedeng ipilit yung sarili mo sa taong hindi ka din naman gusto, hindi interesado sa'yo, hindi ka mahal, di ba? Ako naniniwala ako personally na may isang tao dyan na naka-alat, naka-antabay, ibibigay sa iyo. Actually, ibibigay naman talaga sa iyo yan ni God yung... Huwag ka lang masyadong mando. Huwag ka masyadong ano. Huwag ka kasing epal din minsan. Charot. Uy, pero congratulations for trying, ano? For checking, for still, doing things para matry kung siya na ba talaga. And wala naman. Paano mo malalaman kung hindi mo nga naman itatry, diba? E pinakilig ka niya once. Wala nga lang twice. Walang second time. But anyway, sa mga ka-Star Nation natin, ay maraming salamat muna sa nagbigay nito sa atin. Naliham na ito this afternoon. Maraming salamat sa iyo! Meron ka rin bang mga liham na gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Yan, kahit anong uri ng liham iyan. Kahit sa liham mo para sa paborito mong sticker, ganyan. Pwede naman yun. Alam mo na, natulungan ka, no? Para maging masaya. Pwede mo yung message sa 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ibabahagi sa ating mga tagapakinig dito sa ating segment na SKL. Share ko lang. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oh, it's a rainy day. Medyo bumuhos ulit ang ulan kanina. Ano ba? Ang gulo mo. Liham para sa'yo ulan. 34 Star Minutes, makalipas ang alauna ng hapon, 1:34 in the afternoon ng ating Philippine Standard Time. Diyan ka lang dahil magaganda po ang ating mga nasa playlist this afternoon sa programang It's All For You on a Weekend with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Pabula-bulain kayo hanggang alas 4 ng hapon sa programang It's You. I'll be giving you a song because all this time, palagi kang sinusubok ng life. From Tiffany, all this time. Again, ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM Station.

0: Ang ganda naman ng boses ko.
1: Awiting to love again mula po yan sa nag-iisang megastar Sharon Cuneta. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 star minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon, 2:28 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Ay, iba talaga yung hit, no? Iba yung tama ng Awiting to Love Again. Para sa akin, alam mo yung lyrics pa lang, ano, personally para sa akin lang naman, huwag ka na mag-alit. Parang masarap siyang pakinggan, lalo na it's all for you in the evening, it's all for you in the early morning. Yung mga relapse moments, ganyan. Mga gabi, madilim, ganyan. Tapos parang, namimiss ko siya. Ganang pagkakataon, di ba? Pero ito ha, sa mga Star Nation natin, ano ba yung nauna? Di ba? Kay Ate Shawi. Saka si yung avatar. Long time ago. Fire Nation. Ay, ano? Ano nga yun? Four Nation. Live in harmony. Peace. Ganon kunwari. Di ba? Tapos, Fire Nation. Attack. Ganyan. Tapos si Ate Shawi yung avatar. And then, syempre, kilala natin si Ate Shawi, Sharon Cuneta bilang megastar. Yan. Kaya naman dito sa ating SKL, share ko lang kaalaman edisyon. Ano nga ba ang nauna kay Ate Shawi? No? Pagiging singer ba or pagiging actress? Pero una talaga naging avatar. Yung totoo, una dyan, avatar talaga siya. Kasi long time ago yan. Yung mga unang panahon na nabubuhay pa ang water, air, fire, at

0: earth na mga bender yan. Charot lang. So syempre, nauna nga po ang pagiging singer ni Ate Shawi. Yan. At ang kanyang greatest, as in yung massive hit single talaga niya, unang-una ano, kung saan siya nakilala talaga, ay yung Mr. DJ, Mr. DJ. Charot. Mr. Dream Boy yun eh. Mr. DJ, can I make a request? Diba? Na kapag yung mga tao nakikilala or nalalaman na isa pala akong radio DJ, hindi po nawawala yung Mr. DJ, can I make a request? Yun talaga yung sinasabi nila sa akin na parang gusto kitang hampasin. Ganyan. Charot lang. De, pero ako personally, at syempre maraming salamat naman talaga sa awitin na iyan na malaki Ate Shawi, Mr. DJ. Alam mo yun, nabubuhay or mas lalong nabuhay talaga or siguro pinag-usapan dati talaga yung radyo dahil sa awitin na iyan. Actually, 'di ba sa amin ha, sa mga MASCOM student diyan, halo-halo. 'Di ba may sinasabi na parang ano, hindi naman siya cubism eh. Yung parang the medium is the message itself. Yung ganun, tama ba 'yun? 'Di ba sa mga ano diyan, mahilig mag-aral, tama ba 'yun? Kasi ako question sa akin 'yun eh. Ganun ba 'yun? Totoo ba na ang medium 'yun na talaga yung mensahe? Hindi kasi ang media sinasalamin niya kung ano yung surrounding, ano ba yung environment, ano ba yung nasa kapaligiran or ano yung nangyayari at the moment. At kapag nasalamin niya, para siyang paikot-ikot lang, pa cycle, 'di ba? At ano, the more na nagsa-cycle siya, the more na nagkakaroon ng emphasis doon sa bagay na yun. Parang the more na nagkakaroon ng attention, tuloy yung bagay na iyon. So, ang naisip ko, siguro booming yung radyo dito sa Pilipinas noong mga panahon na iyon. Noong Mr. DJ era ni Ate Shawi. Tapos gumawa or nagkaroon ng kanta tapos kinantangayan ni Ate Shawi, biglang nag-boom, ba? Diba? At pinatugtog nga ng mga radyo at mas lalong nag-boom. Diba? At mas lalong naging hit single talaga. At alam mo yun, nakilala si Ate Shawi talaga at mas lalong nakatulong din naman sa radio industry. Para sa akin lang naman yun. Si Yuri ko lang yun, huwag ka mag-alala. Diba? At eto ha, 12 years old si Ate Shawi, si Sharon Cuneta, nung kinanta niya itong Mr. DJ. At ito po ay noong 1978. At pagkatapos niyan, syempre hindi naman after 12 years old na no. I mean, in the long run, I mean, after several years for sure, nagpunta siya or napunta naman ang kanyang career sa acting. Diba, nung kanyang first starring role doon sa 1981 noon na movie na Dear Heart. Diba, Dear Heart with yung kanyang dating asawa na si Gabby Concepcion. Yun, diba? O, sa mga nanay at tatay dyan, tito, tita, lolo at lola, alam kong alam niyo yung Dear Heart with Sharon Cuneta and Gabby Concepcion. At naging, ano talaga sila nito eh, naging tandem, naging, ang tawag doon, partner, love team yun. Diba, naging love team talaga ang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion noong panahon ng Dear Heart. Yun. So sa mga nagtatanong ha, nauna pong maging singer si megastar Sharon Cuneta bago siya ay maging actress. At marami pong ganun ano, Manilyn Reynes, 'di ba? Singer. Actually, ang dami, Cheryl Cruz, 'di ba? Ano, sino nga ito? Yung maputi na babae, sorry. Yung maputing babae. Ano ba? Basta maputing babae. Maputi kasi talaga siya. Basta yung mga singer sila tapos naging actress na ngayon tayo, kilala natin sila tuloy as actress. For example, Ariel Rivera din. Diba? Madami. Mga singer dati. Tapos ito, a little a backgrounder. Oo, kaya din na sabi nila, kung walang Viva Films, ganyan, kung wala yung tatay ni Sharon Cuneta, no, na si Pablo Cuneta, na second sa longest running, tama ba yung term? Naging Jackie Lou Blanco. Oo, nalaman ko. Sinong... Romana. Pero hindi siya masyadong nag-sing-sing. Singer ba siya una?
1: Meron silang trio.
0: Oo nga, Doremi. Oo, pero parang nauna ata, as in, di ba gusto mo ng mic? Ay, kausap sa mga nanginginig sa atin, kausap ko si DJ Kimigora. Tapos, parang nauna ata siya sa sports. Ganon.
1: Oo, kabayo.
0: Yaan mo na doon. Pony riding. Charot lang. Eto na nga, ang kanyang tatay na si Pablo Cuneta, second na mayor dito sa Pilipinas na tumagal, no? Mga 39 years, ganyan. Nag-invest siya, no? Oo, sa Viva Films noon. Kaya naman, nagkaroon pa rin talaga, no, ng Viva Films ngayon. At nagkaroon nga nung movie na Dear Heart. At ito pa, yung nanay ni Sharon Cuneta, kapatid ni Helen Gamboa. Alam mo yon?
1: Alam ko, taga water tribe.
0: Ha? Oo nga. Oo. Hindi. Ay, hindi. Air nomad siya. Ate siya. Yung nanay, family nila, air nomad. Oo, mga monk. But anyways, ayun nga, kapatid ni Helen Gamboa ang kanyang nanay. Ayan. So, ilang mga trivia lang naman na humaba na kasi ang daldal ko. Tapos may pumasok pa talaga, hindi na lang umuwi. Ayun, sabay-sabay natin sabihin, ingat, Star DJ Kimigora. Ayan. At yan po ang ating SKL. Share ko lang, Kaalaman Edisyon ngayong hapon. Na yung iba dyan, parang ano ba yan? Daming daldal naman ito. Bis nagtutugtog ngayon eh. Sorry na, may mga natutulog. Kailangan natin gisingin. Kasi grabe, napakaganda ng mga awitin natin dito sa ating programang It's All For You On The Weekend. Meron ka bang mga kalaman sa buhay? Pwede mo po yan i-message sa ating social media accounts sa Facebook and YouTube. Ha? YouTube? So, may message doon. Pwede naman. Diba? Okay naman sa lahat. Basta sa lahat na lang ng social media accounts. At yan po yung ating ibabahagi sa ating segment na SKL. Share ko lang. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 38 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:38 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang It's All For You On A Weekend. Ito po'y hanggang alas 4 ng hapon. Kasama kabandingan kabulahan ni Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang matapos maubos ang inyong kiliti. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Bolero.
1: Hindi ka ba makatulog dahil gustong-gusto mo siyang mahalin? Sabi naman niyo po yun. Di ba? Kasi yun yung sabi nung kante. Ay, mali pala. Aba sa Keep On Loving You, mula po kay Rio Speedway. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:27 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time sa mga station natin dyan. Kung ikaw ay may minamahal sa hapon ito, perfect po itong hapon para sa inyo. Bakit? Siyempre, ang ating programa ay kasama po dyan ang love songs. Pang-awitin na ang epekto sa'yo ay kakaiba. Ano sa mga Star Nation natin, Keep On Loving You by Rio Speedwagon. At syempre, ito nga, i-check natin ano, kung ano nga bang lyrics nito. Sabi niya kasi, ano, and I don't wanna sleep. Ay, ayaw niyang matulog. O, natandaan ko na yung lyrics. Diba? Ayaw niyang matulog, gusto niya, mahalin ka lang niya palagi. Grabe naman po yun. Ay, huwag niyo naman ipipilit. Diba? Amin kung halimbawa, hindi na talaga nare-receive, hindi na natatanggap yung pag-ibig na ibinibigay mo, huwag mo nang ipilit ha. Diba? Kaya naman dito sa ating SKL, share ko lang isang inspirasyones, motivasyones ang aking ibabahagi sa inyo. Lalong-lalo na sa mga grabe magmahal, buong-buo. Hindi lang 100%, 200%. Parang sumusahod ka dyan, parang sweldo, no? Buti kung pera yung makukuha mo dyan, eh. Charot lang. Mga mukhang pera, eh, no? Ito ha, ang ibabahagi ko sa inyo sa mga oras na ito, ito ay talamak na, no? So it's a reminder na lang sa ating lahat, isang paalala na lamang para sa ating lahat. So sabi dito, whatever is meant for you will always find you. Tugon? Charot. Sa Tagalog, alam mo, ikaw, wala namang ganun sa English nun. Like kung ano man, kung ano yung para sa iyo, hahanap yan ng paraan para mapunta sa iyo. 'Di ba? Magtatagpo kayo niyan. Kung para talaga sa iyo 'yan. Alam mo kasi kagaya lang din 'yan ng ano eh, yung sinasabi sa destiny. May right term for that eh. Hindi ko lang masargo right now. No, yung sinasabi nila na kapag siguro share natin next time. No, kapag para sa iyo, no? I mean, kailangan yung magkita. Limbawa ex mo na lang. Kung may kailangan pa siyang gawin sa iyong buhay, o kaya naman ikaw, may kailangan ka pang gawin sa buhay niya, kahit anong gawin nyo na pag-iwas sa isa't isa, magkikita kayo. Diba? O kaya naman, kung wala na, tapos na yung purpose niya, no? Yung dahilan kung bakit kayo nagkakilala sa buhay nyo, no? Sa isa't isa, never, hinding-hindi na daw kayo magkikita talaga. Personally, promise, kahit nasa isang lugar lang kayo, nasa isang restaurant, as in, hindi nyo mapapansin yung isa't isa. Ayan na, so naniniwala ka ba na kung ano man yan, na bagay na iyan, pagkakataon or tao, no? Kung yan ay para sa iyo, kahit ano pa mangyari, oo, ay mangyayari na magkikita kayo. Mangyayari na mapupunta sa iyo, mangyayari na mapapasa kamay mo. Diba? Hahanap yan ng paraan. Diba kapag si God na mismo yung nagsabi na, ito yung para sa iyo. Wala kang magagawa.

0: kundi sundin ito. Diba? Kundi tanggapin ito. At wala namang mapupunta sa iyo promise na hindi maganda. Pwedeng siguro ito muna, no? Ito muna yung para sa iyo dahil yan yung para sa iyo ngayon at hindi pa yan maganda. Pero kasi may matututunan ka dyan. Ganun pala yun. Diba? May kailangan ka palang matutunan muna dyan. Kaya naman, yan muna yung naranasan mo. Pero again, babalik tayo sa sinabi natin kanina, kapag hindi pa yan happy, hindi pa yan ending. Natotoo naman ba? Ayaw po ang ating SKL. Share ko lang sa mga auras na ito. Isang panibagong inspirasyones, motivasyones. And it goes like this. Break it down, yo. English kasi. Whatever is meant for you will always find you. Ano man yang para sa iyo, kung para sa iyo talaga yan, hahanap yan ng paraan para mapa sa iyo yung... Sa mga Star Nation natin, kung meron ka rin po mga inspirasyon or motivasyon na gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig, message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. Ayan po ang ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig dito po sa atin, sa radyo. Oh. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 32 Star Minutes, makalipas po ang alas 3 ng hapon, 3:32 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang alas 4 po ng hapon itong ating programang It's All For You on the Weekend. Pero syempre, back-to-back rock programs naman tayo. We'll be starting it off with slow, soothing na folk rock country music. Para po sa programang Mellow Rock Sunday from 4 p.m. to 5 p.m. Ako pa rin pong inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Pa Radyo Bombo
0: 102.7
2: Star FM.
0: Basta Star.
3: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
8: Star FM.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: alagang kabayo, ano ang ipapangalan mo sa kanya? Inyo pong napakinggan mula po sa bandang America, A Horse With No Name. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, 27 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. 4:27 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Uy! Basta ka naman, Jam! Ganun ba yung kabayo? Kasi walang pangalan yung kabayo nila. Hindi, ano, gawin mo pangalan na lang, ano, horse, horsey. O kaya, kabayo. Kabayo. Corny. Ako nga pag nagkaroon ako ng, pag kasi bala ko mag-alaga ng aso, no, paglaki ko, kasi paglaki ko, maliit ba ako ngayon? And then, in the future, di ba, alam ko naman kasi magiging single ako forever, charot lang. So, aso na lang yata yung mga kasama ko sa buhay, parang ganun, di ba? So, nag-isip ako ng pangalan ng aso. Ang naisip ko naman na pangalan ng aso na magiging aso ko ay aso. Parang, ano pangalan ng aso mo? Aso. Hindi, parang, I mean, kung titingnan mo din naman, parang maganda naman. Diba? I mean, ewan ko ah, ako real talk, legit. Feeling ko ang ganda, pangalan ng aso mo, aso. Sorry na. Walang no joke yung... Pero ito na din, shower sa mga Star Nation natin. Ito yung no joke talaga sa mga oras na itiw. Halimbawa sa mga nagtatanong, no, ano ba yung pwedeng mapanalunan na ito, kung halimbawa nakikinig ka talaga sa Star FM, alam mo na, no, na nag-announce na tayo kahapon ng mga winner, no, weekly winners dito sa ating Swerte sa Palengke 2026 Studio Draw. Ito pa yatid sa atin ng Star FM at Bombo Radio. Balde-balding papremyo na, may cash pa. 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide. Again, nasa studio draw natin na dinodraw natin every Saturday. Weekly po ito. Oo, kaya nga every Saturday. Meron po tayong first prize na 5,000 pesos cash. Second prize na 4,000 pesos cash. Third prize na 3,000 pesos cash. Para matandaan mo, 5-4-3 lang yan. Yung... Pero hindi din yan nagtatapos dyan. Meron po tayong tatlong winners ng 1,000 pesos cash each bilang consolation prizes natin weekly po yan. Ayan, in-announce na natin yan. Alas 3 ng hapon. Basta hapon po yan, kahapon, Sabado, July 11, 2026. At ang awarding natin bukas. Yan na, bukas sa mga nanalo. May live streaming din yan. Lunes na Lunes. Ayan na, alas 10 ng umaga. Tapos sa mga morning, 10 in the morning yan. And of course, magkakaroon tayo everyday ng special prize. Ipamimigay natin nga yan araw-araw from Monday. So, since, mula Lunes hanggang Biyernes. Monday to Friday. Araw-araw po yan na meron pong isang daily winner ng ating 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive. Ito po yung limited edition. Wait lang. Kailangan may ganito eh. Yan. Rechargeable AM FM radio set. Meron po itong LED light at syempre flashlight or lamp din. And no fixed dial po ito. So hindi po ito naka-stay put. No, pag binuksan mo isang radio station lang, nako, hindi kami ganon. And of course, meron po yung karagdagang 500 pesos cash. Pero dito sa ating special prize, no? Kailangan merong bibigyan namin kayo ng 24 hours, 24 oras para po i-claim ang inyong special prize na radio at cash, kaya naman dapat palagi po kayong nakatutok sa Star FM. And of course, ano naman yung mga ipinamimigay nating mga prizes sa ating nagtapos na palengke event na ginanap natin itong Sabado. I'm so happy. Again, magpapasalamat lang tayo, no? Barangay

0: 311 Zone 31 District 3 yata yon kung natatandaan ko ng tama. Pero ayan, dyan po sa may Santa Cruz, Manila. Kaya Cap Randy Guillero and Council, kay Sec Chris and barangay staff, maraming maraming salamat. Central Market, Santa Cruz, Manila. Ayan, sa ating week number 1 palengke event. So nagpamigay po tayo dyan ng mga palengke games, no? At palengke games prizes. Yung mga palengke games natin, meron po yung kaakibat na prizes. Apakaganda. And of course, yung 10 winners natin sa ating palengke draw. No, 10 winners ng 1,000 pesos cash. Each po yan, tigwa 1,000 pesos cash. Plus, tigi-isa din na 500 pesos worth of gift pack. Ah, diba? Ano ba naman yan ang gift pack natin? Ito ha, sa isang balde ng Orocan, yun. Meron po dyan isang box ng MX3 Coffee. Sa isang box ng MX3 Coffee, meron po yung 10 sachets. And 2 cans ng Gold Cup Sardines. And 1 piece ng Kumeya, yung 3Q Palabok. Yun, pakasarap. Ayan, nasa mga Star Nation natin. Super duper saya po niyan. Kaya naman, ano yan ha? Naku naman, ito talaga. Ay, sa mga na-enjoy ang ating mga palengke games, maraming maraming salamat. Na-enjoy ko din po ano. Plus yung palengke games ng ating mga sponsors products na kasama dyan. Napaka-saya. Ayan po ang ilan sa mga pwede nyo pong mapanalunan araw-araw, every week, diba, sa studio o sa palengke. Dito po yan sa swerte sa palengke 2026. O sa grand draw naman, sa ating sa September 5 po ito, no, meron po tayong ang Bombo Radio Philippines po, meron po yan na guaranteed prizes. Ipamimigay ng Bombo Radio Philippines ang ating guaranteed prizes sa 25 areas or location. Na meron pong Star FM at Bombo Radio sa buong Pilipinas. Ang first prize natin, 25,000 pesos cash. Second prize, 15,000 pesos cash. At ang ating third prize na 10,000 pesos cash. Ayan na, magpapamigay ang Bombo Radio Philippines ng tumataginting. Eto na yung pinakahihintay natin. Diba ang ating grand prize na 1 million pesos. Yan, sa grand draw yan ha, September 5. Nako, kapag dinamihan mo yung entries, I know, baka ikaw na yan. Sali na po kayo ha sa promong handog ng number 1 and most trusted source of news and information. Ito po ang swerte sa palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na may cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Abangan nyo po ang ating week number 2 palengke. It could be there somewhere in Valenzuela. Tingnan natin. Ayan na, sa mga Star Nation natin. Right now, nakotuloy-tuloy po ang ating programang Mellow Rock Sunday. Susunod na po ang Vault of Rock. It's going to be from 5 p.m. to 6 in the evening. Ako pa rin po yung kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Check your time, 35 star minutes past the hour of 4 in the afternoon. 4:35 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
5: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
5: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Juan Bolero.
1: Ay, ang lamig. Tapos mismo siya. Grabe naman po yung lungkot niyan. Ay, awiting Missing You. Mula po yan kay John Wade. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:28 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. It's a raining afternoon. Rainy afternoon. Raining and rainy. Ikaw na bahala. Yes, umuulan. Jumujulanis Morissette. Ito na nga kay Kuya Joel Plumeda. He's listening right now. Sabi niya, okay naman daw sila dyan. Nakikinig daw sila sa programa natin habang nasa tindahan. Kaya naman hello sa kanila dyan sa Jervas Street, Barangay Pinagkaisahan, Makati City, at sa lahat daw ng kanilang sa mga kasamahang tricycle driver ni Kuya Joel Plumeda, ang Pintoda. Yan. Hello, hello, hello, hello, hello. Ito naman para mas maging okay and alright na kayo this afternoon. Alam mo ba ang fungal infection? Hi! Fungal, ibig sabihin, galing sa fungi, yun lang. Na-infect ka ng fungi. Diba? I mean, medyo ano lang naman yan. So, gumagalaw-galaw. Buhay yan, buhay. Diba? Either parasite, mga infection, viral, diba? Ayan, fungal naman. Ito na sa mga Star Nation natin, yung fungal infection o yung tinatawag na mycosis. Ayan po yung kahit anong disease yan o kaya condition na makukuha mo sa fungus. Yan, fungi. Pag sinabing fungi, madami. Fungus, isa. Singular. Diba? Alumnus, alumni. Tama naman. Ito ay nakaka-apekto madalas na sa ating balat, sa ating mga nails, sa ating mga kuko, o kaya naman sa mucous membrane. Yan. O kapag sinabing mucous membrane, alam mo na yan. Alam ko hindi mo alam yan. Pero pwede dito kasi maka-apekto talaga sa ating lungs, o sa ating mga baga at iba pang parte ng ating katawan. So kapag higher risk ng fungal infection, pwedeng makababa po yun ng immune system. Yan. At kapag bumabang immune system mo, syempre, mas maaapektuhan ka pa. Pwede ka ma-infect ng iba pang mga bagay. Yun. Diba? Ayan na, sa mga Star Nation natin. Ito ha, ano ba yung symptoms? O kaya bakit ba, ano yung mga causes ng fungal infection? Siyempre nandyan yung yeast, mga mold, no? Or iba pang types ng fungus, no? Na nagko-cause talaga ng fungal infection. Halos lahat ng fungi, hindi ka magkakasakit, ganyan. O kaya naman ng iba pang mga skin condition. Pero yung iba nga dyan, may kaya pong gawin iyon. I mean, kayang gawin, pwede ka magkasakit dahil sa kanila. O kaya naman na magkaroon ka ng kung anumang skin condition. Ang ibang infection, no, sa mga Star Nation natin, opportunistic. Ay, grabe. Ibig sabihin, usually wala naman silang infection, no? Pero pwede silang mag-overgrow, no, sa ilang mga situation, kagaya ng kung halimbawa pagpapababa nga ng immune system natin. Yan. So, yung ilang

0: mga common fungi na nakaapekto sa atin, yung tinatawag na dermatophytes. Yan, yung candida din. At yung environmental fungi naman. So, pag fungi, hindi naman din sila maganda tignan. So, wag mo na lang dikitan. Wag mo na hawakan, wag mong singhutin, wag mo na, wala kang ibang gagawin, hindi mo din kakainin, ha? Diba? Pag fungi, alam mo na yun. Sa mga Star Nation natin, ako, ayan, ingat-ingat. Actually, kapag, eto ha, kapag ikaw ay, sa mga, ano to, basa-basa, pwede nga tong kumapit sa helmet. No? Sinasabi ko na sa'yo. Helmet, kung ikaw ay nagamo motorcycle taxi, ang helmet ay ginagamit, hindi siya one use. No? Ibig sabihin, ginamit ng previous customer, passenger, gagamitin mo din. Yeah. Unless meron kang sariling helmet. Diba? So yun ha, ito pwede kasi kapag halimbawa yung tao na merong fungi or fungus na nakakahawa, no, para magkaroon ka ng fungal infection, kapag meron siya niyan tapos dumikit siya sa ano, mamasa, ay goodness, kunwari nagpawis siya tapos syempre namasa yun, so didikit yun sa helmet, diba? Tapos yung helmet syempre infected na yun ng fungus or fungi kung madami. Tapos kapag ikaw nang susunod na pasahero, tapos sinuot mo yon, pwedeng-pwede kang mahawaan noon. Pwede kang ma-infect. No? Impeksyon. Diba? Pwede kang magkaroon ng fungal infection. Diba? Kapag naidikit sa iyo yun. So, ikaw na bahala. Actually, ang daming ano, health risk talaga ng helmet. No? Lalo na ngayon, may talamak yung motorcycle taxi. No? So, ikaw na bahala gumawa. Yung iba ang ginagawa, nagdadala sila, meron silang sariling panyo. Tapos yun yung i-kino-cover nila sa kanilang mga ulo. Diba? Ano pa ba? Meron sariling helmet. Diba? Yung friend ko, bumili siya ng sarili niyang helmet. Ano pa ba? Sombrero. Sombrero na dapat na tatakpan talaga din yung buong ulo mo. Yung iba, jacket. No? Yung jacket nila, isinusuot nila sa kanila naman yon. Tapos sa kanila ipinapatong yung helmet. So, madaming paraan, di ba, para makaiwas sa mga ganito infection na skin to skin, no? Kung halimbawa, meron yung gumamit noon, meron siyang skin condition na nakakahawa, tapos ikaw yung sumunod na gumamit, di ba, maaari kang ma-infection. Yun! Ang galing naman! Ang galing-galing! Natutunan niya na rin yung gayang mga hygiene na yan. Uy! Hygiene kasi yan. Basic hygiene. Anyway, sa mga Star Nation natin, kung like mo yan, i-share mo na yan sa katabi mo. I-share mo na yan sa mga mahilig mag-motorcycle taxi. Isa po yung pag-iingat na rin. Hindi ako, napaka-convenient ng motorcycle taxi. And para din tulungan yung sarili ko, dapat tutulungan ko yung sarili ko na alagaan yung sarili ko sa pamamagitan nga ng pagdadala ng sariling panyo, ganyan, sombrero, at kung ano pang mga ano. Kung kaya mong, kung may helmet ka naman, go, dalin mo na. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Vault of Rock. Kasama kabandingan kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobalabalain kayong hanggang alas 6 ng gabi sa programang E2. Right now, check your time. 36 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:36 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta, bringing plant potential for life.
3: Pure Gold, always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Efficacent Oil. isang cup o label in any size.
3: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Sherman Bolero.
1: Still loving you. Ay, sa mga nagbe-video, okay, sa mga oras na ito, ayan. Sinabayan ko kayo kaya umulan. Awaiting, still loving you. Mula po yan sa Scorpions. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na lamang pong 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:53 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang ang ating programang Vault of Rock. I hope you enjoyed itong buong hapon na pinagsaluhan natin. Simula, it's all for you on a weekend and Mellow Rock and the Vault of Rock. Apo inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Kamsamnidari gato, sawadika, como estas? Yes. In Tagalog, maraming salamat lamang ayon. Thanks be to God, no, sa pagkakataon na ito. At till next time. But for now, to formally close the program, Aling Rosana para sa iyo ito. Mula po sa Toto, or kay Toto, sino ba siya? Kahit bahay niyo ba ito? Awiting Rosana. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Star Nation, like mo, share mo. Good afternoon and early good evening na rin.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Paradio Bombo
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Basta Star.
5: Paborito naming mga nagtitinda sa karindira sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundo ang radyo namin. Yahoo!
6: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
7: Star FM.
8: Star FM.
9: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
10: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
12: The Philippines number one star.

0: quite sweet. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Celebrating 60 years of media excellence. 6 na pong taon sa paglilingkod. 6 na pong taon sa katotohanan. 6 na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bumbo!
1: Star FM.
3: The best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
3: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Star FM number 1. 02.7.
1: Basta Star.
6: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
12: Sa palengke, may swerte!
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA

0: Placento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzana Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
1: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Mia and Mariah Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
1: Christie Store, Phase 1, Purok 4, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

Oras natin sa mga pulang Pilipinas sa 35 Star Minutes. Sa makalipas po ang alas 8 ng gabi, 8:35, pero dahil at 8:36 na ng gabi. Bigla lang 36 yun na gawin natin. Magandang evening, Constradation. Ang maulan, pero okay lang. Sige, ang mahalaga nakalabas na ng PAR. Okay, Philippine Area of Responsibility, ang Bagyong Inday. So, sana naging maayos naman din ang kalagayan ng inyong lugar, ng iyong bahay, ng iyong mga halaman. Oo, talaga kasi yung mga halaman, kapag sobrang lakas ng ulan, ng hangin pala, yun, nakatagilid na talaga siya, girl. By the way, Consolidation, na dahil tuloy-tuloy ang ating suwerte sa Palengke 2026. Para naman sa mga hindi pa nakakaalam, no, meron po tayo suwerte sa Palengke 2026. At ang mga prizes na pwede mo mapalanunan kahapon ay naumpisahan na. Kahapon po nakapag week number 1 na tayo. So ang mga prizes dyan weekly sa ating studio draw ay 5,000 pesos sa ating first prize. Second prize naman ay 4,000 pesos. At ang third prize ay 3,000 pesos. Pagdating naman, Consolidation, syempre, hindi pa rin papatalo. Meron tayong mga consolation prize. Tatlo ang pwedeng manalo ng 1,000 pesos. Studio draw. Studio draw yan, Consolidation. I-announce po natin yan weekly. At weekly din tayong bumubunod. Samantala, yung mga in-announce po kahapon, bukas po awarding ng alas 10 ng umaga, 10 a.m. every Monday po ang pag-claim ng prize. Bukod dyan, of course, magkakaroon din tayo ng special prizes na ipamimigay natin araw-araw mula po Lunes hanggang Biyernes. Kaya there's more chance to win. Araw-araw, meron pong isang daily winner ng ating radio set. So, Consolidation, kung ang fantasy mo ay magkaroon ng radyo, sumali ka na, maghulog ka na lang din. At hindi lang yan, dahil meron ding 500 pesos. O, diba, Punggaysius, may radyo ka na, may pamasahe ka pa. Ganun ang atake natin. Pero, meron ka lamang 24 hours to claim your prize. Your special prize, ha? Yung special prize na radio at cash. Kaya naman, dapat nakatuto ka palagi si Star FM. Ngayon naman, alamin natin ano ba yung mga grand draw prizes na talaga namang nakaka-excite. Excited yarn. Una-una, Consolidation, hindi po isa, hindi rin dalawa, hindi rin tatlo, hindi rin lima, hindi rin anim, hindi rin pito. 10 winners! Para po yan sa Palengke draw. Ayan, Palengke prizes natin is 10 winners of 1,000 pesos and 500 worth of gift pack. So ano naman ang laman ng iyong gift pack? Meron po tayong isang timba ng Orokan. At isang box ng MX3 coffee na may 10 sachet. At hindi lang yan, isang Komea 3Q palabok at dalawang can ng Gold Cup sardines. Ay! Para po yan, ha, sa palengke draw natin, yung mga pumupunta po sa ating palengke. Meron din po tayong bunutan doon. At pagdating naman sa ating grand draw, ito na nga yung sinasabi ko kanina. Pinakainaabangan. Third prize ay pwede ka manalo ng 10,000 pesos. Second prize, 15,000 pesos. At sa ating first prize naman ay 25,000 pesos. Alam mo ba ano pang pinaka mas ganda dyan? Ang ating grand draw na 1 million pesos. Yahoo! 1 million pesos, says. Saan ka pa? Yan naman, hulog-hulog ka na ng mga entries. Sumali ka na dito sa ating promo handog ng number 1 and most trusted source of news and information. Ito pa ang suwerte sa Palengke 2026. Balde-balde ba premyo na may cashback kung saan 9 million total prizes
ang ating pamimigay nationwide. Ayan, Kas Radiation ha, kung may gusto ko pang itanong, alamin, mag-message ka na lang sa Facebook page natin. 102.7 Star FM Manila. Samantala, tuloy-tuloy ating tugtugan. Of course, it's all for you. Taray. It's all for you. In the evening, kasama yung sweetie tweety girl, Ivana Darna. Dito lang yan. So, 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Hello? Ayan, okay na. Pwede bang matulog na lang? Consternation, ingat po sa lahat ng mga rider at sa lahat ng mga nasa labas po sa mga oras nito. Kasi ang lakas ng ulan at ng hangin, ang dilim na nga, ang hangin pa. Diba? Kaya ingat po sa mga bumabiyahe at sa mga nakatambay. Nakatambay sa ibang bahay. Ayaw pang umuwi. O yung mga nagpa-party-party pa dyan. Girl, hindi ba mahangina ng mga tarpaulinin nyo dyan? Hindi. Kasi nation, ingat po sa lahat. And magandang gabi. Maulan man, pero tuloy pa rin ang buhay. No? Tuloy pa rin ang chikahan. Na lang, chikahan. Happy Sunday po. And for tonight, ano muna tayo? Post muna tayo sa mga ulan-ulan na katanungan. Ano? Dito muna tayo sa mga libre. Libreng bagay sa mundo. Ikaw ba yung tipo na nanlilibre o ikaw yung mas nililibre? May mga ganun tao kasi sa nation na para bang very generous sila, masaya sila na nakakapagbigay sila. Meron namang mga tao na palagi talaga silang nakaka-receive. Kumbaga, hindi naman nila gusto, hindi naman nila hinihingi, pero talaga nagkakaroon sila ng blessing. Maya-maya, meron na God, may nanilibre, nasasama sa libre, nalilibre ng boss, ng teacher, ng kaklase, at ng kung sino-sino pa. Yan talaga yung mapapasabi ka ng sana all. Sana all? Kung may internet ka pa sa mga oras na to, kasi kami parang 2 days kami walang internet dahil ata sa ulan. Pero kung meron ka naman data, may signal sa inyo, gusto mong makanood at makachika tonight, pwedeng-pwede and you are welcome. Baka pwede mo namang itap-tap ang heart. No? Mag-heart-heart ka muna dyan, i-share mo na rin ang ating live para mas marami ang pwedeng malibre ngayong gabi. Yes, libre! Ano? Tara! Tara! Hahaha, Angara. Angara ni ano, ni may ipit ka nga ni. Anyway, consternation. Minsan, mas gusto mo man libre, gusto mo mamigay, pero ano ba yung mas masarap sa pakiramdam? Ano ba yung mas satisfying? Dahil ating tanong for tonight. Ano ang mas satisfying? Manlibre gamit ang sariling pera? Yahoo! O makatanggap ng libre mula sa iba? Ayun lang. Ano ang mas satisfying? Manlibre gamit ang sariling pera? O makatanggap ng libreng pera mula ng libreng pera? O makatanggap ng libre mula sa iba? Comment mo na yan, Kasray Nation. Lalo na sa mga lagi namang nakakatanggap ng blessing. Sa mga kahit walang ginagawa, grabe pa rin. Nabibigyan. Nabubuena mano salvo. Ito na, sagot. Natin mga Kasray Nation. Ano magsimula sa baba? Good evening po, DJ Von. Para sa akin po ay manlibre gamit ang sarili kong pera. Kasi po, depende yun sa sitwasyon. And then, para ko na rin po na sinabing sharing is caring. Kasi, anong sharing is scary? Ah, sharing is caring. Caring pala. Sorry. O kasi ang panlilibre po ay paraan din po ng pagbibigayan. Yun lang po, thank you. Paano yung libre na ginagawa mo ate? Yung tipong kapag ang pamasahe mo sa motor ay nasa 75, yung tipong 100 pesos na ba buo ang ibabayad mo? Libre, keep the change kuya, enjoy your day. Yun pala no, yung bill mo is nasa siguro 98 pesos. Sasabihin mo pa, kuya, keep the change. Ako nga, kinakuha ko pa yung sukli eh. O, depende kasi kung wala yung salitang, sabi ni Kuya Dar, depende kasi kung alam yung salitang give and take. Aww. Meron pa bang ganun?
Sa akin, mas okay yung makatanggap ng libre paminsan-minsan. Masarap ang libre. Lalo kung kilalang kilala mo, kaibigan. Pero minsan naman siguro, wag madalas. Subukan din naman na ikaw naman ang manlibre. Pag madalas nakakahiya din, sabihin, puro ka libre. Ayaw mo manlibre. Oh, happy Sunday, DJ Bon and Sir Kadas, di ba? Pero kung hindi talaga kaya ng tao, ano na lang, intindihin na lang na hindi talaga kayo manlibre. It's not yet time. Ganun. Hindi ko pa oras para manlibre. Ganun. Sabi naman ni Chriselle, manlibre para sa akin. Pag nalibre ako, sinishare ko kasi ang blessings ko. Pag nilibre naman ako, may kapalit naman minsan. Nakakainis yung ganun, no? Nalilibre, tapos biglang, may kapalit! Sana hindi na lang. Sana hindi mo na ako nilibre. Sabi naman ni Jason, para po sa akin, dahil mahirap lang ako at walang trabaho, makatanggap ng libre mula sa iba. Pero honestly lang, kung may pera ako at may work, mas magadamang libre dahil mas magaan sa pakiramdam at masarap sa kalooban. Mas masarap sa kalooban ang makapagbigay sa mga kakilala mo or kapamilya. Ay, oo, totoo. Dahil sabi nila, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yun lang po from Mas Bate. Malas, brown out, lakong low, di ko maririnig pag nabasa. Hala, oo nga. Okay lang yan, importante yung iyong kaligtasan. Pakibasa naman, DJ, pero Ox lang, request ko tanong sa'yo by Jerome Abalos. Pakiplay naman, kaya di ko marinig. Mula nang magkaisip ako, solid bombo radyo. Wow! Piro Bombo Rojas, hihi. Piro, kung nagbabaksyon ko, Bulacan, 102.7 na ako nakikinig. Grabe na yung pagmulat pa lang, kakaiyak mo lang, nakabombo radyo ka na. Both! Sabi ni Pakak. Both, kung liberated kayo at parehong magarbo, manlibre. Kung mapera ka, mas maganda, ikaw na ang manlibre. Pero piliin mo ang lilibrihin mo para walang sayang. Kaysa magpalibre ka, mamaya o bukas may maririnig ka na. Di ba? Hindi, mga isang araw pa. Doon ka lang mga karinig, sabihan ka na, o ikaw, palibre kang palibre. Good evening po, DJ Yvonne. Manlibre gamit ang sariling pera. Ang pagbibigay ay nagdudulot ng higit na kaligayahan at higit na mapalad kaysa sa tumatanggap. Kung para sa akin man, libre na lang kasi ako ang libre. Ano? Kaysa ako ang ilibre. Dahil ang paglibre bukal sa loob, pero ang ilibre mahirap dahil hindi mo alam may sinasabi na pala yung nanlibre. Ano, nakakatakot naman yung ganun. Yung akala mo, taos sa kanilang mga puso, yung akala mo, masaya sila na nilibre ka nila, yun pala. Deep inside, may something, diba? Mas okay na wag na lang, kaysa magtanim ka pa ng sama ng loob, na tipong, iniipon mo pala yung mga taong nililibre mo, tapos hindi naglilibre pabalik. Kung bang may listahan ka, ito nilibre ko, hindi na libre pabalik, ayoko na, gano'n. Good evening po, DJ Von and Blooms. Mas okay yung makalibre ng kahit isang araw. Makalibre ng kahit isang araw lang po, wala namang mawawala yung mag-hangout katulad kagabi, dalawang bucket ng beer, tapos libre, pati pamasa. Totoo naman, masaya naman talaga malibre, girl. Diba? I mean, aminin natin. Maganda rin sa kalooban ang manlibre. Masaya rin naman ang makatanggap. Both maganda, may experience ang manlibre gamit ang sariling pera at makatanggap ng libre mula sa kakilala or iba. Pero mas lamang ang sariling pera ang gagamitin para walang limitasyon. Kumpara sa libre, may hiya ka pa umorder ng gusto mo. Kaya kapag may manlilibre sa'yo, tatanungin mo. Magkano budget mo? Ano order mo? Mga ganun. Para hindi tayo mukhang nakakahiya. Lalo na, pumunta kayo sa isang kainan, kabisado mo kung anong masarap, di ba? Sabi mo, ano order mo? Magkano budget mo? Masarap kasi dyan itong ano eh. Itong alimango. Itong may sabaw.
Grip po, Yvonne. Happy blessed Sunday. Mas masarap yung libre galing sa iba. Lalo na sa malapit na kaibigan, patuloy na special ako sa kanya. Pero syempre, hindi naman parate, no? O, pa-shoutout po sana ako sa kaibigan ko na Kapampanga na sobrang hilig akong ilibre kahit nag-antay ng 1 hour at malipas ng gutom. Basta sabay kaming kakain na okay lang sa kanya. Sana all. Pakilala mo naman sa akin yan. Sagot niya na yung libre pagkain. May panghimagas pa. Sagot ko na yung kwento about sa calculus. Kahit magkaiba kami ng kurso. At least, di ba? Sana all talaga. Wala akong ibabasabi kundi sana all. Hello, Ate Yvonne. Ako minsan lang yung libre ka ng kaibigan mo kasi paldo, okay lang. Wala naman mawawala. Isang araw lang naman yun. Saka kay Jeff, huwag masyado iyakin kasi ano yan? Kasi gusto mo labanan kita ng pustahan. Pag 5 beses binanggit ni Ate Yvonne ng blooms, panalo ka. Pag 4, talo ka. Pero huwag ka iiyak ha. Wawa ka naman. Iwas-iwasan kasi ang yab. May inano ka ni Jeff? Bakit galit na galit? Anong, saan nang gagaling? Dinidigay ako sa inyo. Malibre, gamit ang sariling pera. Sabi ni Ate Markham, masarap sa pakiramdam, gastusin ang pinaghirapan mo. Hello sa favorite ko star Yvonne. Minsan ayaw ko na mag-message. Sabi mo, pang-closing yung atake ko. Pero hindi ako magsasawa sabihin sa'yo. Laging mag-ingat kahit saan ka pupunta. God bless. Salamat po. Kasi feeling ko, kapag ikaw na yung nagsalita, tapos na. Kasi syempre parang ikaw na yung pinaka ano eh. Ikaw na yung pinaka, ano ba tawag doon? Pag, parang ninang, ganun. Okay na, closing remarks, ganun. Sabi ni Victor, okay, paki-scroll up na tayo. Ay, siya ulit! Opa, ito yung basahin na nga dati. Baka magtampo pa si Victor. Para sa akin, masarap ang libre ng iba. Kasi wala kang babayaran. Para ikaw, Miss Yvonne, ililibre kita ng date tayo. Oh, go! Magpakita ka. Sana mapansin na mabasa comment ko. Good evening, everyone. Alagaan ang sarili. Thank you, ikaw din. Shoutout sa inyo, Emerson, na extra joker. Miss ko na kayo. Mag-comment naman. Be, ganito. Nung wala ka, silang dalawa nandyan eh. Hindi, nung wala ka, si extra joker andyan. Wala si Emerson, andyan ka. Ngayon na ikaw na yun nandyan, wala na silang dalawa. Ano ba yan? Eh, magkamustahan nga kayo. Hi, Revs. Sabi niya, ang manlibreng gamit mula sa pera kasi mukhang pinag-ipunan mo yan ng matagal. Kaya deserve mong ilibre ang sarili mo. Diba? Paano yung iba? Wag na. Good evening, DJ Yvonne. Sa akin, okay din yung makatanggap ng libre. Lalo na sa mga friends mo or sa kamag-anak. Mas din ang pakiramdam pag minsan may naglibre sa'yo. Maganda din naman na manlibre, lalo na kung lagi kang nililibre ng friends mo or ng ibang tao. So ano talaga, ate ko? Maganda rin yung makatanggap ng libre. Tapos maganda rin sa pakiramdam nung ikaw ang manlibre. Hi, Ate Rose mula po sa Taguig City. Good evening, Madam Yvonne. Nag-abang ng libre, sakay. Ah, libre, sakay. Libre at saka happy na ako kahit may pamasahe ako. Ano? Saan ka pupunta? Kala ko nandyan kasi ano? Sa, ano ba yun, London? Nalito na ako. Anyway, thank you so much. Sa labo ng mga sumagot sa atin tonight, kahit maulan, kahit na yung iba, inaantok na. Kasi mag-11 p.m. na yung mga naghihintay pa rin sa atin kahit nalilate tayo. Good evening, everyone. Maganda ka pa sa gabi. Thank you so much. Oh, miss na kayo. Hindi na kayo nag-comment. Ano mo, lagay mo ng at. Ganon. Para ma-mention sila. Good evening, DJ Yvonne. Mas masarap man libre gamit ang sariling pera kasi po, share your blessings. DJ Yvonne, huwag ka pabudol sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Budol yan. Para sa akin, libre ng iba kasi walang gastos. Diba, be? Okay, be. Sige na, scroll down. Ikaw lang libre ko, mahal. Okay, DJ Yvonne, piliin mo yung taong mas may tiwala ka at huwag yung puro salita. Aww.
Musta na po. Ingat pa. Ano, tara, libre kita. Tara. Libre kita kahit kwek-kwek, sabi ni Joseph. Sana all happy ka, ikaw ang kaligayahan ko. Taraga! Talaga? Sabi ni Kuya Jude, both table turns. Ako, tapos siya. Ay! Diba? Para fair. Pero sabi nga ni sabi ni Eugene Domingo, kapag daw tumulong ka na sa isang tao, tapos na yun, yung naisipin na kailangan may balik. And I agree, sa totoo lang, parang kailangan tapusin mo na yun sa memory mo. Natulungan mo na siya, period. Kaya sa mga mahilig man libre, tapos nag-e-expect pabalik, normal lang naman. Pero sana, kayaan mo na lang. Total, kapag mapera kasi yung isang tao, wala nang pake. Pero syempre, hindi naman lahat mapera, no? Pero kung nangutang, doon ka talaga mag-expect na kailangan may balik. Kasi utang yan eh. Hindi. Minsan nga, parang may sasabi mo na, sige, tulong ko na lang yan. Oh, talaga be, payag ka date tayo, saan tayo magkikita? DJ Yvonne, nabasa na natin. Ako may extra naman kasi bakit hindi everyday pa? mag-ingat ka palagi, huwag pabutol, pabudol, matatamis sa salita. Salamat! Salamat po na mga sumagot sa atin tonight. Hello po, good evening, DJ Von. Thank you, Mabel ka Claude. How are you too? Oras natin, 5-star minutes, bago mag-11 ng gabi. Actually, para sa maraming tao, may kakaibang saya kapag naibabahagi mo ang pinaghihirapan mo. Pinaghihirapan mo, halimbawa, sa mama mo. Diba? Ma, ako nagbabayad ng tubig! Ma, ako nagbabayad ng ilaw! Ng wifi! Ako na maglalaba. Ha? Or, halimbawa, sa friends mo, sa best friend mo, ganyan. Hindi lang kasi ito tungkol sa gastos, 'di ba? Yung pakiramdam din na kaya mong magbigay at kaya mong magpasaya ng iba. Pero syempre, masaya rin ang malibre. Totoo naman, masaya naman malibre, lalo na kung galing sa taong nag-appreciate sa iyo o gusto ka lang pasayahin. Ay, yay! Gusto ko lang pasayahin kaya ka nilibre. Ibang klase yung pakiramdam na maalala at maalagaan. Grabe, napaka big word. Pero yun, in other words, mas satisfying, manlibre, gamit ang sariling pera, pero mas heartwarming. Mas heartwarming ang malibre kapag taos puso ang nagbigay. Talaga ba? Meron pa bang humabol? Bago tayo mag-closing remarks. Closing yarn. May kumusta naman kayo ngayon, di ba? Mga naulanan ba? O stay at home lang? Na, kanina, parang sarap ng ganun, no? Although, syempre, hindi natin minamaliit yung struggle ng iba. Kasi, totoo naman din. Nakaka-relax yung ulan. But at the same time, sa ibang lugar, concerning siya. Pero minsan parang gusto mo yung hangin eh. Iba rin yung may mga taong gusto talagang ulan. Diba? Sabi ni Alfredo, libre na lang po ng mga masaswerteng nanalo kahapon sa first weekly draw ng swerte sa Palikorik. Sana makaranas kami. Baka naman. Sorry po, DJ Von, hindi talaga makapanood ng live mo kasi nakakatulog na ako sa sobrang antok. Okay lang. Pamay na lang po kay Cindy Morales, nagtatrabaho po sa night market. Pamay na rin kay Grace, nagtatrabaho po sa grocery store. Pamay na rin po kay Mary Jane Market. Sino yung mga yan, mga dong? The Sunday's here where the story ends. Ay, parang naligaw lang ha. Hello dear, hello. Ano ba eh? Tara, date tayo. O, wag po tayo magtiwala sa nagsasabing mahal ka. Mahal ka nga, pero may iba. Agoy. Hugot talaga to si May. Ano ba, May? Face reveal ka dyan. Kung hindi ikaw si Jeff, May? Ay, Kuya Jeff, kung ikaw si May, okay. Charot!
Hindi. Kasi Radiation, we are up until 12 in the midnight. Kung gusto mo ng mga chill na songs up until madaling araw, kung gusto mo ng mga love song, kung broken-hearted ka ngayon, ayan kasi, in love ka ng in love. Mahal ka ng mahal ng tao. Hindi man pala, ano, hindi man pala totoo. Charot. Pabalik tugtugan tayo kasama mo yung City City Girl, Yvonne and Darna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Good.

Pinoy, gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

0: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
0: Star FM.
2: The best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
2: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Sa palengke, may swerte.
6: May swerte? Sa palengke?
5: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
7: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
5: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
7: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one Star FM.
11: Warning mo ay sasaya. Kaya, get ready na!
0: Sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Ayos na! Star

0: FM.
1: Good night! Nandito na si Antonio! La, la, la.

0: 23 buwan ng Hulyo 2026, July 13, 2026. At magkana-magkana Star Morning po, Star Nation na walang paso. Oh, may mga ilang po tayo Star Nation lugar na wala po pasok ha. Ngayong pong araw na Lunes, July 13, 2026. Suspendido nga po ang pasok na ilang paaralan. Punsod nga ho ng epekto ng Bagyong Inday at ng pinalakas nga ho na Southwest Monsoon o Habagat. Ayon nga ho, sinilabas nga po na ilang lokal na pamunuan sa bansa. Suspendido po ang klase sa sumusunod po na lugar. Ayon saan nga ho, dito po sa ating... dito po sa ating Central Luzon, sa Region 3. Wala pong pasok ha, dyan po sa Bataan Province. No classes o levels sa publiko at pabribado paralan. Habang sa Bulacan, wala pong pasok Star Nation ha, na all levels sa publiko at pabribado paralan. Dyan po sa Balagtas, Bulacan. Sa Bukawi, Bulacan, Bulacan. Kalumpit, Giginto. Agonoy, Malolos, Marilao, May Kawayan, Dorsagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Jose del Monte, San Miguel, at Santa Maria. Habang dyan naman po Star Nation sa Angat, Bulacan, ay wala naman pong pasok from daycare to senior high school, public and private. Habang dyan naman po sa Pampanga, sa Candaba at Makabebe at Masantol, wala rin po pasok o level sa publiko at papribado paralan. Sa Candaba ho, Star Nation Elementary and Secondary lamang. Walang pasok pang publiko at papribado paralan. Habang sa Region 4A, sa Calabarzon, yan sa Rizal ho, wala po pasok sa Taytay. No face-to-face classes, all levels at pampublikong paralan. Yan, Star Nation. Ha? Kaya po sa mga Star Nation natin, antabayanan nyo pa po, iba po natin mga lugar na mga nasuspendido po na kanilang klase. Yan. Dyan ho sa region, sa may region 1, o sa Ilocos region ho, ha? Sa Dagupan City, wala pong pasok face-to-face classes o level sa publiko at papribado paralan. At ilang lugar rin ho, Star Nation, dyan po sa Pangasinan. Wala rin pong pasok. Yeah. At may mga ibang lugar din ho sa Rizal eh, ang wala rin pasok eh. So maya-maya Star Nation ha, bibigyan po namin kayo ng update na kung ano po yung mga lugar na magdadagdag pa po ng suspendido ngayon pong araw ng Lunes. Yan, dito po sa ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Yan, kumbaga eh yung ano, yung after effect ho eh, ng Bagyong Inday at yung malakas nga ho na Southwest Monsoon o yung tawag po nating Habagat. Ang pag-awad ng Star Morning rin ho sa mga Star Nation natin, napapasok na po sa kanilang mga biyahe. Oh, sa kanilang mga biyahe o sa kanilang mga trabaho. Ay, tulog pa ang diwa, no? Eh, grabe naman kasi ngayong araw na Lunes. Kung merong Friday the 13th, baka mamaya may Monday the 13th din, ha? Grabe, ang hirap makasakay ngayong araw po na ito, ha? Pero anyway, my way, Star Nation, kasasama nyo lang yung code hanggang alas 7 ng umaga para sa ating programang Morning Star Sweep. Kasama kapiling ang inyong Happy Man Every Day, ito kaparto sa tawaran, eh. At DJ na heart of sa Hagable Pa at Yummy Pa. Rawr. Star DJ Antonio Labara is my name. And music is my game. Ayan pala din ang nakatutok Star Nation dito pa rin sa inyong himpilan. Nagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.

0: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa Grand Draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
0: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta! 102.7

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
1: Para G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
4: Mia and Mariah Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
1: Christie Store, Phase 1, Puro 4, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel ang susunod itong testigo ngayong araw, July 13, para sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y banta laban sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, nakatakdang tumestigo si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim and Mindanao. Sinabi ni Adyong na magbibigay si Lotok ng resulta ng isinagawang investigasyon ng NBI hinggil sa naturang insidente. Ang testimonya ni Lotok ay naasang magpapatuloy sa naunang pagharap ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nagpatunay sa pagiging otentiko ng mga video recording at digital files kaugnay ng payag ni Duterte noong November 23, 2024. Sa nasabing video, iniulat na sinabi ng Vice Presidente na mayroon siyang kinontratang tao upang patayin sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon kay Adyong, si Lotok ang maglalahad ng resulta ng investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y banta. Gayunpaman, tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye dahil sa umiiral na sub judice rule. Pinaubaya naman ng House Prosecution Panel sa Senado ang pagdinig ng sa testimonya ni Lotok bilang bahagi ng pagpapatuloy ng presentasyon ng ebidensya laban kay VP Sara. Nakasentro ang impeachment case sa umano'y grave threats na iniugnay sa payag ni Vice Presidente sa isang online press briefing noong November 23, 2024.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: 102.7
4: Star FM.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65 liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo. Enjoy!

0: for. Glass Menthol is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent extra strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
9: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: R-F-M.
1: R-F-M.
2: R-F-M.
3: Nandituna si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
4: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras sa Star Nation, Cebu, Kabuluan, na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas ang alas 6 na nagmamagandang umaga, 6:33 in the morning. At Star Nation, oras na para sa ating Star Trivia, para sa inyong Star Kaalaman.
1: Star Trivia number 1.

0: Star Nation, sa ating Star Trivia number 1. Hello po sa lahat mga Star Nation natin. Na umiinom lagi ng tubig. Ganun naman dapat, Star Nation. Lalo na po pag every morning. Huwag natin kakalimutan na uminom lagi ng tubig. Eh, paano na lang kung ang iniinom nyo, Star Nation, ay cucumber water? Yan, cucumber water, no, Star Nation? Alam ba yung Tagalog ng cucumber? Ano yun, di ba? Pipino. Oh, asawa ni Pipina. And then, Star Nation, alam ba rin nyo ba na ang cucumber water ay hindi lang pang sosyal, ha? Nainumin sa hotel o spa. Eto, Star Nation, kapag naglagay ka ng hiwa ng pipino sa tubig, ay nakakadagdag pala ito ng kaunting vitamins at antioxidants mula sa pipino. At mas nakakainganyo pa ito uminom ng mas maraming tubig. Lalo na, Star Nation, ha, sa paminsan-minsan lang uminom ng tubig dyan. Baka ito na yung way para makainom ka ng napakadaming tubig. Dahil dyan, Star Nation, mas madali kang manatiling hydrated, lalo na sa mainit na panahon. Diba? Hindi man ito magic drink na biglang papayat ka o gagaling ka sa sakit. Pero isa itong masarap at preskong paraan para ikayati ng sarili mo na uminom ng sapat na tubig. Kaya kung nagsasagawa ka na, kung ikaw ay nagsasawa na sa plain water, aba, subukan mo ang sosyal na cucumber water. Diba, yung tubig mo magiging sosyal, lagyan mo lang ng pipino, iwain mo lang. Diba? Mas bongga pang pamalit ito sa soda o soft drinks.
1: Star Trivia number 2. Number 2.
0: Star Nation, napapansin mo ba na ilang beses ka lang pumapasok sa kwarto mo pero hindi mo alam kung bakit? Diba? Yung parang may importante kang gagawin tapos pagpasok mo biglang

0: pag pagod ka, puyat, o maraming sabay-sabay na iniisip. Kaya bago mo sisihin ang edad mo, o sabihin, nababaliw na ako. Relax lang, Sir Nation, ha? Subukan mo lang huminto sandali at balikan sa isip ang ginagawa mo bago ka pumasok sa iyong kwarto. Tandaan, Star Nation, ha, hindi lahat ng pagkalimot ay dahil sa edad natin. Minsan, sobrang busy lang talaga ng ating utak, okay? Kaya wag mong masyadong i-judge ang iyong edad. Diba? May edad ka nga, pero you look young. Ayan, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong umaga ng Monday. Oras, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas alas 6 na nagbabagandang umaga. 6:37 in the morning.
1: Good morning!
0: Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
3: Star Trivia! Para sa iyong Star Kaalaman! Star!

0: for. Blasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa One Pot Wonder Dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: 102.7
8: 102.7
9: 102.7

0: play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
1: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
6: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
5: Orokan Icebox?
6: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
5: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
6: Hindi lahat ng laman ng ref natin.
5: Ayos ah.
7: Orokan, maayos ang buhay mo.
8: Sa palengke, may swerte.
9: May swerte? Sa palengke?
8: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
8: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano?
12: Travel!
13: O kaya bagong negosyo?
14: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere!
15: Sang lang?
16: Personal loan.
17: Jewelry.
18: Negosyo loan.
19: OFW.
20: At motor loan.
21: Basta loan?
22: Sa Cebuana?
23: Goods ka!
24: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Glassmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko. Basta
7: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: Music and breakfast, good morning, Star FM.
2: The one and only, Antonio Lambada.
14: Move it!
2: 102.7 Star FM, it's all for you!
15: Like mo! Share mo!
2: Starnation, oras natin sa Bukabluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. Apat na star minuto na lang po bago sumapit ang alas 7 ng umaga or 6:56 in the morning. At Starnation, ang tabi na dahil susunod na po mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Pagpatak na alas 7 ng umaga, ihalit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
15: Like mo! Share mo!
2: Star Nation, muli tayo magkardiga mamaya po alas 8 robaga sa programang It's All For You in the Morning. At syempre, tabayanan nyo rin po yung ating mga winners. Yan sa ating studio draw ng ating Swerte sa Palengke 2026. At syempre, tabayanan nyo rin po yung ating Grand Draw winners. Mula, Grand Draw winner mula po rito sa Metro Manila. Sa ating Grand Draw winner noong Venomano Salvo Year 20. May makukuha lang nga po niya yung kanyang pa-premio na 50,000 pesos. Mamaya po, Star Nation, makakapanayan po natin yan. Lahat-lahat po ng ating mga winners. Mamaya pong alas 10 ng umaga. Kaya malatina na nakatutok, Star Nation, ha? Susunod na po, Bombo Network News Morning Edition. Ito pa rin sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
15: Like mo! Share mo!
2: Here's Charlie Puth featuring Jungkook para sa kanilang awiting, Left and Right.
16: Bye.

0: lingkod. Anim na pung taon sa katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Lunes, ikalabing tatlo sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang impeachment records accessible na sa publiko. Ilang mga senador nagpahayag ng interest na mapaikli ang impeachment trial.
3: Si Senator Francis Chis Escudero naman umaasang maresolba na agad ng Supreme Court ang issue sa conviction threshold sa impeachment trial. Ang National Bureau of Investigation official naman ihaharap sa impeachment trial ngayong araw.
2: Iba't ibang mga bansa nakiisa naman sa Pilipinas kasabay ng 110th taong anibersaryo ng panalo ng Pilipinas dyan sa May West Philippine Sea.
3: Malawak ang pag-ulan at pagbaha nagbabanta naman sa maraming lugar ngayong Linggo.
2: Sa ating provincial report na baka mamaya 3 patay, 6 nawawala sa matinding pagbaha sa may bahagi ng Davao Occident o sa Jose Abad Santos. Ang Davao Occidental at nagpapatuloy pa rin ang rescue and search operation doon.
3: Abangan mamaya sa ating international news, South Korea humingi ng tulong sa North Korea sa paghahanap na nawawalang Coast Guard. 27 katao naman nasawi sa nangyaring pub fire sa Bangkok.
2: Abangan sa ating FIFA update mamaya ang semifinals picture para yan sa World Cup 2026 na kompleto na. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Maaari na hong na makita ng publiko ang lahat ng mga dokumentong may kinalaman sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan niya ng website ng Senado at ng iba pang mga plataforma gaya ho mga kabombo ng website ng Bumbo Radyo Philippines at mga social media pages ng Bumbo Radyo Philippines. Ayon kay Senate President Sherwood Gatchalian, bahagi ito ng hakbang ng Senado para ho sa mas bukas at malinaw na proseso ng panglilitis. Gayon na rin sa pagpapanatili ng integridad ng institusyon. Kasunod nito ay tiniyak ng Senate President ang pagbibigay ng direktiba sa Senate Secretariat na siguruhin ang pagkakaroon ng sapat na resources upang maisapubliko yung mga dokumento sa pinakamabilis na paraan at pinaka-efisyenteng paraan sa oras na iharapan mga ito sa panglilitis. Dahil dito, maaari nang maberipika mismo ng publiko yung mga ebidensya na ilalahad o inilalahad sa mga serye ng paglilitis. Sa huli, inanyayahan naman ni Senator Gatchalian ang mga Pilipino na basahin, suriin at unawain para sa kanilang sarili ang mga nagiging proseso ng pagdinig. Binigyang diin ng Senate President na bagamat sila ang nakaupo bilang Senator Judge, ang tunay at huling magiging hukom sa impeachment trial ay ang publiko.
3: Hiniling naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na may schedule na mas maaga ang kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang hindi maantala ang paglilitis. Sa liham na ipinadala kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Wistro, sinabi ni Matibag na nakatakda siyang dumalo sa isang summit ng law enforcement leaders doon sa Thailand sa Hulyo 21 at 22, kaya hiniling niyang makaharap sa Senado bago ang Hulyo 20. Ayon kay Matibag, personal niyang kakatawanin ang National Bureau of Investigation sa pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Federal Bureau of Investigation at Royal Thai Police tungkol sa mga scam at transnational organized crime sa Asia Pacific. Dahil dito, hiniling niyang mauna ng kanyang testimonya upang hindi maapektuhan ang takbo ng impeachment proceedings. Inaasahang magbibigay si Matibag ng testimonya kaugnay ng investigasyon ng National Bureau sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang aligasyon ng isa sa mga pangunahing batayan ng Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Samantala, iminungkahi naman ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson na panatilihing handa at nasa Senado na ang mga testigong nakatakdang tumestigo sa loob ng isang linggo upang maiwasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, makakatulong ang hakbang upang masulit ang limitadong oras ng pagdinig at matiyak ang karapatan ng Vice Presidente sa isang mabilis na paglilitis nang hindi isinasakripisyo ang due process. Sinabi ng senador na naobserbahan niyang napaagang pagtatapos ng pagdinig noong nakalipas na linggo dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Na babala o nagbabala rin ng senador na kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglitis na isang testigo lamang ang matatapos kada linggo, posibleng umabot pa ito hanggang sa Kapaskuhan o higit pa. Ayon kay Senator Lacson, bukas naman umano si Presiding Officer Francis Chisa Escudero sa naturang bungkahi. Bukod dito, sinabi rin ng senador na maaari ring talakayin ng mga senator judge sa susunod na pagpupulong ng mga senador ang saklaw ng kanilang pagtatanong sa mga testigo at maging sa isa't isa upang maiwasan ang mahabang interpelasyon na nakadagdag sa haba ng paglilitis. Naniniwala pa rin ang batikang senador na dapat mismong mga senator judge ang mag-uusap kung may issue sa asal ng kanilang mga kasamahan. Sa halip na ito ay ipinapaalala sa publiko ng impeachment court spokesperson o kung hindi man ng mismong presiding officer. Samantala, umaasa rin si Senator Lacson na maaagapan ang usapin sa tamang bilang ng boto na kinakailangan upang mahatulan ng respondent upang maiwasan ang posibilidad na mabaligtad sa Korte Suprema ang magiging desisyon ng impeachment court dahil lamang huyan sa issue ng voting threshold.
3: Kaugnay pa niyan mga kabombusto nation, kuha pa tayo ng karagdagang report. Tinutukan ng ating news team dyan sa bahagi ng Senado si Senator Francis Chisa Escudero. Umaasa ang maresolba agad ng Supreme Court itong issue sa conviction threshold sa impeachment trial. Kaugnay niyan, may report si Bombo Angelo Aganan.
4: Umaasa umuno si impeachment court presiding officer Senator Francis Chisa Escudero na maresolba na ng Korte Suprema ang usapin sa bilang ng boto na kinakailangan upang mahatulan ang isang respondent sa impeachment trial bago pa man aniya maglabas ng pinal na desisyon ng Senado sa kasalukuyang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang kasalukuyang batayan ng impeachment court ay nanatiling ang 16 na boto o 2/3 ng kabuang 24 na miyembro ng Senado, alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Ipinaliwanag niya na kahit 21 lamang ang kasalukuyang aktibong senador dahil nasa piitan sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marculeta, habang nagtatago pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang batayan pa rin ng 2/3 vote ay ang kabuang 24 na pwesto sa Senado.
5: Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, dalawang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro't maliwanag na 23 lamang ang senador. Dahil si dating Vice President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24.
4: Binigyan din ni Escudero na wala siyang nakuhang kasunduan mula sa ibang senador kaugnay ng isyu. Bagkos ay inilatag lamang aniya ang kanyang legal na interpretasyon batay sa umiiral na batas. Kasunod nito, sinabi ni Escudero na mas makabubuting maresolba na ng Korte Suprema ang usapin kung may maghahain ng petisyon habang nagpapatuloy pang impeachment trial upang maiwasan umano ang panibagong sigalot kapag nakapaglabas na ng desisyon ang impeachment court. Dagdag pa ni Escudero, layunin ng impeachment process na tuldukan ang mga isyong kinakaharap ng bansa at hindi magbukas ng panibagong legal na alitan matapos ang paglilitis.
5: Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag natapos ang impeachment, eh tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang pangit naman at ang lungkot. Kung matapos namin mag-deason na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-aaway uli. Ay convicted, ay acquitted. Dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema bago pa man magkaroon ng penal na kapasahan ng Senado para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man ang manalo, sino man ang magwagi, maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga kababayan.
6: At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na tayong 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga development ho tayo magkakabombo, mula pa rin po dyan sa may mataas na kapulungan, iginiit ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi maaaring isantabi ng impeachment court ang umiiral na batas sa pagtalakay sa kahilingan na mabuksan yung tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Atty. Manasses Carpio. Ayon kay Senator Lacson, dapat na sumunod ang impeachment court sa mga rekisito ng National Internal Revenue Code. Kabilang na rito ang pagkuha ng nakasulat na otorisasyon ng Pangulo ng Pilipinas bago mabuksan ang selyadong greenbacks ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng vice-presidente at ng kanyang mister na si Atty. Manasses Carpio. Binigyang diin at ni Senator Lacson na ang kanyang posisyon ay nakabatay sa rule of law at hindi siya pagsuporta sa alinmang panig sa impeachment trial. Dagdag pa ng senador, hindi niya magiging batayan ang anumang posibleng interpretasyong politikal sa magiging desisyon ng Pangulo kung magbibigay ito ng written authority dahil ang mahalagaan niya ay ang pagsunod sa itinatakda ng ating batas. Nakatakdang dinggin ngayon pong araw ng Lunes o ngayong linggong ito ng impeachment court. Ito hong oral arguments kaugnay ng mga sampina para yan sa mga record ng Bureau of Internal Revenue. Sampina para sa Anti-Money Laundering Council at mula sa mga bangko.
3: Sa makaragdagan pang usapin, nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel ang susunod nitong testigo ngayong araw para sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y banta laban sa First Family. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adjong, nakatakdang tumistigo si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ni Adjong na magbibigay si Lotok ng resulta ng isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Itong testimonya ni Lotok ay inaasahang magpapatuloy sa naunang pagharap ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong na nagpapatunay sa pagiging authentic ng mga video recording at digital files kaugnay ng pahayag ni Vice President Duterte noong Nobyembre 23 taong 2024. Sa nasabing video, iniulat na sinabi ng Vice Presidente na mayroon siyang kinontratang tao upang patayin si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ipinaubaya naman ng House Prosecution Panel sa Senado ang pagdinig sa testimonya ni Lotok bilang bahagi ng pagpapatuloy ng presentasyon ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Abangan humamaya, kuha tayo ng mga development mula po dyan sa may mababang kapulungan o dyan sa may House of Representatives. Ito kong paghahanda pa rin ng House Prosecution Panel dito sa ika-apat na araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Day number 4, week number 2 ng trial, mga kabumbo. Mamaya, maki-update ho tayo sa paghahanda dito ng naturang panel. Samantala muna.
3: Nanawagan naman ng ilang senador na patuloy na ipagtanggol ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pagunita ng ikasampung anibersaryo ng makasaysayang desisyon na nagpawalang bisa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na nanatiling mahalagang sandiga ng Pilipinas, itong arbitral ruling lalo na sa gitna ng patuloy na pag-iit ng China sa mga teritoryong inaangkin nito. Tinukoy ng senador ang mga ulat na may ilang Chinese academics na nag-aangking bahagi ng China. Itong Batanes na anya'y patunay na nagpapatuloy ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ng tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Habang sinabi naman ni Senator Bam Aquino na nanatiling malinaw ang paninindigan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya, mga karapatan at pambansang interest sa West Philippine Sea. Anya itong arbitral ruling na inilabas ng Permanent Court of Arbitration noong year 2016 ay bunga ng paggamit ng diplomasya at international law sa ilalim ng administrasyon ni former President Benigno Aquino III. Binigyan din ni Aquino na ang usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi pati sa kabuhayan ng mga mangingisda, seguridad sa karagatan at kinabukasan ng bansa. Samantala, hinikayat naman ni Senator Francis Pangilinan ang mga Pilipino na ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga komunidad doon sa Kalayaan Island Group at sa mga mangingisdang patuloy na nangingisda sa kabila ng banta ng presensya ng mga barko ng China. Ibinahagi ni Pangilinan ang kanyang pagbisita sa Pag-asa Islands noong buwan ng Mayo kung saan nakapanayam niya ang mga residente at mangingisdang nagsabing patuloy silang nakararanas ng mga pangamba sa tuwing pumapalaot dahil sa presensya ng Chinese Maritime Militia. Ayon sa Senador, ang tagumpay ng Pilipinas sa The Hague ay dapat tumbasa ng patuloy na pagkilos upang maprotektahan ang kabuhayan at seguridad ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Noong Hulyo 12, taong 2016, naglabas ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague ng desisyong nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na claim ng China sa 9-dash line sa West Philippine Sea, kabilang ang mga lugar na sakop ng isla.
2: Samantala, kaugnay pa rin po niyan, pinaunahan din ni Department of National Defense Secretary Gibot Chodoro ang flag raising ceremony sa may Pag-asa Islands kasabay ng ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration. Bumiyahe si Secretary Chodoro patungo sa Western Seaboard upang manguna sa seremonyang isinagawa sa may Pag-asa Islands. Ayon sa Department of National Defense, mahalagang gunitain ang makasaysayang panalo ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan dahil simbolo ito ng sakripisyo ng lahat ng mga Pilipinong nakipaglaban para sa naturang karagatan. Ito ay sa kabila pa ng mga serye ng pangharas ng Chinese vessels sa mga kagamitan at mga tropa at mga maritime assets ng Pilipinas na nakadeploy sa West Philippine Sea. Binigyang din ni Secretary Chodoro ang pangailangang maprotektahan ng Kalayaan Island Group kung saan nabubuhay ang maraming pamilyang Pilipino. Ayon sa Kalihim, kailangan ng whole of government approach o convergence para mapalakas ang serbisyo sa mga mamamayan, mapatatag ang seguridad sa lugar at mapalawag ang iba't ibang infrastruktura. Ang Pag-asa Islands, mga kabombo, ay ang pinakakanlurang grupo ng mga isla na pag-aari ng Pilipinas na nasa harapang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon din ay pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang isang National Peace Walk sa may Quirino Grandstand. Yan ho sa may lungsod ng Maynila bilang pagunita sa ikasampung taon na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Dinalahon ito ng iba't ibang mga personalidad katulad ni Security o National Security Advisor Eduardo Oban at iba pang mga matataas na opisyal ng Pilipinas.
0: Bombo Weather Update.
2: Update po tayo sa lagay ng ating panahon, mga kabombo. Wala na hong binabantayan na bagyo sa loob ng Pilipinas. Kasunod yan ng tuluyang paglayo ng dating super typhoon at tuluyang naging bagyong Inday. Ngayon pa man, nagpapatuloy pa rin po ang mga banta ng pagulan o mga serye ng pagulan ngayong pong linggong ito. Natili kasing nakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at maging sa Visayas. Ang naturang weather system ang nagdadala ng malawakang pagulan sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang mga naturang pagulan ay maaari pong magdulot daw ng malawakang pagbaha na posibleng magtagal ng ilang araw. Natili ring masungit ang karagatang saklaw ng northern Luzon at ng western seaboard ng central at southern Luzon. Ang mga naturang karagatan ay inasahan pong makakaranas ng hanggang sa 3.5 meters na taas ng mga alon. Pinag-iingat po ang publiko sa patuloy na upo sa paglalayag kung sakali man pong maglayag po kayo ngayong araw dahil pa rin po yan sa banta ng masungit na karagatan. Samantala, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa weather update at pwede po ninyong masubaybayan ang mga balitang yan sa pamagitan po ng ating mga social media pages sa Facebook, sa YouTube at iba pang mga social media page sa Bombo Radio Philippines. Pwede rin po ninyong subaybayan sa www.bomboradio.com.
3: Samantala, magpapatuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat na magdadala ng kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Makararanas ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Inaasahan ding makakaranas ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, habang ang Mindanao naman ay makararanas ng kaparehong lagay ng panahon bunsod ng localized thunderstorms. Nagbabala ang Weather Bureau na maaaring magdulot ng malalakas na buhos ng ulan at mga pagbaha at paguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Samantala, patuloy na ang mga minomonitor ng Weather Bureau ang isang low pressure area na nasa layong 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas sa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa State Weather Bureau, mababa pa ang posibilidad na maging tropical depression itong low pressure area sa loob ng susunod na 24 na oras.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, magkakabumbo, patuloy din po ang pagbaba ng antas ng tubig sa May Angat Dam sa kabila po yan ng malalakas na pagulan na dulot ng Bagyong Inday at pinalalakas na habagat nitong mga nakalipas na araw at linggo. Ang Angat Dam, mga kabumbong, pangunahin pong pinagkukuhanan ng inuming tubig para ho sa Metro Manila at nagsusupply rin ng patubig sa humigit kumulang 25,000 hektarya ng mga palayan dyan sa May Central Luzon, particular na sa May Probinsya ho ng Bulacan at ang Pampanga. Noong Hulyo 7, bumaba ho sa critical na antas ang water level ng Angat at nanatili ito na mas mababa kaysa sa dating pinakamababang na itala noong July 18, noong taong 2010. So ito na po yung pinakamababang antas ng tubig sa naturang dam sa loob yan ng 16 o 16 na taon. Dahil sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig, binawasan na ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para ho sa Metro Manila. Pansamantala rin itinigil ang mga operator ng dam ang pagsusupply ho ng tubig sa mga sakahan sa gitnang Luzon upang mapanatili ang natitirang tubig sa reservoir. Samantala, umaabot na rin sa minimum operating level ang water level ng Magat Dam sa Ramon Isabela ayon sa National Irrigation Administration. Maaring maapektuhan daw ang kabuhayan po ng mga mangiisda at mga magsasaka doon. Ngayon din ang operasyon ng mga hydropower plant na umaasa sa supply ng tubig mula sa Magat Dam kung magpapatuloy pa rin ang pagbaba ng antas ng tubig doon. Ang Magat Dam ay nagbibigay naman ng humigit kumulang 350 megawatts ng kuryente sa Luzon Grid at nagsisilbi ring pangunahing pinagkukuhanan ng patubig para yan sa halos 100,000 hektarya ho ng mga palayan sa Isabela, Cagayan, Quirino at iba pang bahagi ng Cordillera Administrative Region.
3: Sa bahagi ito, mga kabumusta nation, kuha pa tayo ng ibang balita na tinutukan ng ating kasamahan. 10 taon ng arbitral victory ginunita ng Philippine Coast Guard sa sabayang pagbusina ng mga barko. Yan ang mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotonera.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, matatag na ipinakita ng Philippine Coast Guard ang paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa paggunita nito ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa panguna sa sabayang pagbusina ng mga barkong may mawatawat ng Pilipinas bilang simbolo ng tagumpay laban sa 9-dash lane claim ng bansang China. Pinangunahan ng BRP Teresa Magbanwa ang tinawag na tunog ng karagatan kung saan 10 beses na pinatunog ang busina sa loob ng 1 minuto bilang pag-alala sa 10 taon mula ng paboran ng International Arbitral Tribunal ang Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, mahalagang alalahanin ang arbitral ruling dahil kinikilala nito ang karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone kabilang ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Binigyan din ni Cayabyab na patuloy na tutuparin ng Philippine Coast Guard ang mandato nitong pangalagaan ng karagatan. Tiyakin ang pagsunod sa international maritime law at ipagpatuloy ang mga maritime patrol sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab.
8: Well, malaking ang importansya po nito, itong arbitral award na ito. Again, hindi lang po ito ang pagbibigay ng karapatan sa bawat mamuhay Pilipino ng ating exclusive economic zone, ang ating sovereign rights. Ito rin po ang pagkakilala sa ating pong karapatan, particular na ating pong mga mangingisdang Pilipino sa kanilang pong mga pangingisda, particularly sa area po ng Bajo de Masinloc and West Philippine.
7: Tiniyak din ni Cayabyab na magpapatuloy ang kanilang pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa naging desisyon. Anya, makikipag-ungayan din sila sa iba't ibang social media platforms at academic institutions para sa paglalahad ng tamang impormasyon sa mga kabataan. Ito ang kanilang paraan upang ipakalat ang stand ng bansa hinggil sa West Philippine Sea. Muli, ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab.
8: Na ang paglalabas po ng mga timely information sa atin po mga social media platforms and even po sa lahat po ng mga media platforms po namin. At katulong po natin ang ating mga kaibigan sa media, no, para ipahatid po itong mga tamang impormasyon sa atin pong publiko. At ngayon po ay nakiki-coordinate rin tayo sa ating mga academic institutions, no, para po sa paglalahad ng mga tamang impormasyon at para matutunan rin po na ating mga kabataan. Yan naman po ang magiging sandalan po natin, no, para maipahayag itong ating nagiging stand pagdating po sa West Philippines.
7: Bombo Genesis, Bombo Jai, bago ang naturang pagbusina nga, nagsagawa rin ng National Walk for Peace sa Quirino Grandstand na dinaluhan ng mga uniform personnel at iba't ibang civil society groups bilang suporta sa arbitral ruling. Matatandaan na noong July 2016, ibinasura ng Permanent Court of Arbitration ang 9-lane claim ng China at kinilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone. Gayunman, patuloy na hindi kinikilala ng China ang naturang desisyon at iginiit ang kanilang pag-angkin sa malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ito si Bombo East Sakotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Meron ako tayong 26 na minuto mga kabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, makakausap po natin si Atty. Israelito Torion. Ang grupo ho ni Atty. Torion ay dati hong nagsampa ng panibagong manifestation o naghain ng manifestation dyan sa may mataas o dyan po sa may Supreme Court para ho rito sa pag-question at reviewin yung nangyari pong pagkakahalal ni Senator Francis Escudero bilang presiding officer. At sa ngayon ay inaasahan po natin ang tuluyan din pong paglalabas ng Supreme Court ng desisyon ho nito, although wala pang katiyakan kung kailan po ilalabas ng Supreme Court. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Attorney Torion, Sir, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Magandang umaga ho sa inyo. Kuha siguro kami muna ng overview ano at konteksto nito pong ating inihain a few days ago na manifestation dyan sa may Supreme Court regarding dito ho sa nagpapatuloy na trial laban kay Vice President Sara Duterte, Attorney.
9: Ito po ay manifestation with motion, no? Sa kadahilanan na yung sa first day po ng impeachment trial ay naggawa sila ng panibagong posisyon po sa impeachment trial and yan yung presiding officer. Kung babasahin po natin ang ating konstitusyon, wala po yan specifically under Article 11 Section 3 Paragraph 6, no? While it may be true ang nakasaad doon when the Chief Justice is on trial, when the President of the Republic of the Philippines is on trial, it will be the Chief Justice who shall preside. Ang implication po niyan, necessary implication, any and all impeachable officers such as members of the Constitutional Commissions, Vice President, the Ombudsman, the presiding officer would be the Senate President. Eh, panibago po itong ginawa nila. Eh, kaya naghain po tayo ng manifestation with motion kasi supervening event ito doon sa aming original na petition. At saka amin ding pinaalam doon sa Korte Suprema na yung paggawa ng office of presiding officer in an impeachment complaint, no, which was an amendment to Rule 2 of the impeachment rules which was done on June 3 of 2026 ay labag po ito sa ating batas kasi at saka sa rules ng Senado kasi nung ginawa yung resolution amending Rule 2, wala po silang quorum, 12 lang out of 24. Saka pangalawa, nag-violate din yun ng Section 136, Rule 51 of the Senate Rules kasi kinakailangan kung mag-amend ka ng rules sa Senado, dapat you should submit it the day before. Ang nangyari nito, on the day itself lang. Tapos, na-consider din yung amendment at the time when it was acting as an ordinary legislative body, yung Senado. Dapat yun, kung kailangan na i-amend yun, dapat it should have been done at the time when it was sitting as an impeachment.
2: Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung nababanggit ninyong main issue dito, Attorney, yun pa rin po yung initial na pag-question ho ninyo noon dun sa apat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na na-file ngayong taong ito.
9: Yung taon kasi na ito, kung maalala mo, apat na impeachment complaints yung final doon sa House of Representatives na against kay Vice President Sara Duterte. Yung first two, kasi premature yung pagka-file, nawala yun, na-dismiss yun. Yung third complaint naman, kinwestiyon namin yun kasi nag-violate yun sa due process ni maraming mga violations na ginawa doon sa pag-file at pag-proseso doon sa impeachment complaint, pati na rin yung fourth impeachment complaint. May mga bagay po doon na hindi man lang na state doon sa impeachment complaint, pero yung pag-proseso doon sa Committee on Justice, may mga nasali na, at saka specifically nung ginawa na yung articles of impeachment, may mga nasali na, nawala naman doon sa original impeachment complaint. Kaya nag-file po tayo ng petition po sa Korte Suprema para mapawalang bisa po sana itong ating what you call this, itong ongoing na impeachment complaint, impeachment proceeding.
2: That manifestation, attorney, technically gusto ko ninyong ibalik sa day one yung trial by asking for the issuance ng status quo ante order. Meaning, gusto ko ninyong ibalik sa araw na hindi pa po na-elect si Senator Chis bilang presiding officer.
9: Kinaalam natin sa Korte Suprema na mali po ito, necessarily implied sa Constitution, sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, na dapat kung hindi ang presidente ang impeach, dapat ang mag-preside ay ang Senate President. So, bakit natin kine-question natin ito? Kine-question natin ito kasi kung kinakailangan talaga, hindi kami sang-ayon dyan sa mga proceedings na yan. Kasi sa tingin namin, violation yan sa rights ni Vice President Sara Duterte. Ang dami pong binaliwalang mga batas dyan. Pero granting for the sake of argument na, sige, ipatuloy yan. Dapat ipatuloy yan sa tamang proseso kasi kung hindi na naman tama yan, baka mag-file na naman next year ng impeachment complaint against kay VP Sara Duterte kasi mali yung proseso, kasi hindi yung Senate President yung nag-preside. Ang power kasi ng Senate President is very wide ranging. He can rule on relevancy, on materiality, he can rule on competency of witnesses. He can even impose or he can even enforce the orders of the impeachment court, no? So any and all rulings of the presiding officer, no, would affect substantively the proceedings of the impeachment court. So kaya namin ginagawa namin ito kay para kung matapos ito, dapat tapos na. Wala na nang, hindi na naman uulitin natin ang mahal-mahal ng gasto sa kada araw sa impeachment trial na ito. Minimum 25 million ata, imagine that. Tapos may mag-question na naman ulit na void yung proceedings. So kinakailangan namin wastuhin ito ngayon.
2: Bumbajay, with your follow.
3: Currently, kung papaburan man ang Supreme Court ang inyong manifestation, magpapatuloy pa rin ba itong trial? Magpapatuloy itong trial pero si Senate President Gatchalian na yung magiging presiding officer?
9: Yes, yes. Kasi kinakailangan eh. Kasi hindi po ito pursuant to our Constitution. Kung gusto nila, i-elect na lang nila si Senate, si Senator Francis Escudero, kung gusto pala nila na siya ang magiging presiding officer. Hindi nila insultuhin si Senator Gatchalian. Kasi insulto naman yun sa kanya. Siya yung Senate President tapos hindi siya pina-preside. Kung hindi naman marunong si Senator Win Gatchalian, bakit nila inelect yun? Di pala marunong. Kaya nakakatawa nga, sana hindi na po magalit sa atin si Senator Win Gatchalian. Di talaga maganda tingnan na parang siyang flower beast doon. Wala namang ginagawa. Yung isa, kasama niyang senador, yun ang nagpipreside. Dapat siya yung nagpipreside. Baka may makapagsabi kay Senator Win Gatchalian na later on, baka mag-enforce siya sa kanyang right as a Senate President. I-overrule niya yung presiding officer. Di gulo na naman mangyayari. Posible na i-invalidate na naman yung proceedings natin. Yun ang iniiwasan po namin.
3: Pero hindi naman po ito suntok sa buwan, attorney, especially ngayon na nagsimula na yung trial and may mga ebidensya, may mga witness na naiharap, hindi pwedeng i-undo yung anumang mga nangyari.
9: Well, I am hopeful. But of course, I, as a lawyer, I respect whatever actions that the Supreme Court may take on the matter. I just hope and pray, no, that the Supreme Court will act on our manifestation with motion, because this is really a constitutional aberration. We are not asking the Supreme Court, no, to pass upon the political wisdom of the Senate leadership arrangements. We are not doing that. We are simply requesting the Supreme Court to allocate the proper constitutional boundaries insofar as the proceedings of the impeachment is concerned.
3: Now, paano kung hindi pa po ito aksyonan ng Supreme Court and nagpatuloy ang trial, then kinalaunan mag-convict si Vice President Sara Duterte? Kung after noon ay desisyonan ng Supreme Court ang inyong petition at papaboran kayo, will the decision of the impeachment court be declared null and void, attorney?
9: It is a legal possibility, a legal probability, simply because of the fact na pwede po yung Senado makagawa ng rules. Alam namin yan under Article 11, Section 3, Paragraph 8. Except if specifically enjoined or mandated by the Constitution or necessarily implied therefrom. Kung necessarily implied therefrom na dapat Senate President yung what you call this, yung mag-preside yan, any and all proceedings possibly talaga maging null and void eh. Kaya nga iniiwasan namin ito kung hindi talaga mag-grant yung aming main petition, no? Kasi siguro may mga rason ang Korte Suprema. At the very least, yung presiding officer should be the Senate President, kasi yan po yung

0: sa original na petition ho ninyo, at pangalawa, itong panibago ho ninyong manifestation. Muli kaming uugnay ho sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo, Attorney.
1: Thank you.
0: Si Attorney Israel Totorion, magkakabumbo, ang leader ng mga abogado na naghain po kamakailan ng manifestation diyan sa may Supreme Court. At pangunahin pong kinu-question sa manifestation na ito, yung pong pagkakahalal kay Senator Chises Cordero bilang presiding officer ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa ating FIFA update, mga kabumbo, wala hong laban ngayon dahil ito ho'y itinalaga bilang rest day ng mga kupunan. Apat na nalalabing kupunan na maglalaban-laban para ho yan sa semifinals ng FIFA World Cup 2026. Nakumpleto na ito hong semifinals picture, mga kabumbo, sa nagpapatuloy pa rin na pinakamalaking football tournament sa buong mundo, ang FIFA World Cup. Pasok po ang mga national team, mga kupunan ng France, Spain, England at ng powerhouse na Argentina sa ikalawang huling yugtong ng bahagi ng pinakamalaking football tournament sa buong mundo. Bukas, mga kabumbo, ay muli hong babalik ang mga laban at magkaharap-harap ang France at ang Spain para huyan sa unang semifinals match. Gaganapin po ang naturang laban sa AT&T Stadium sa May Arlington sa Texas. Susundan naman po ito ng ikalawang semis match sa pagitan po ito ng England at ng Argentina na gaganapin naman sa may Atlanta, Georgia. Inasahang magiging dibdiban ang laban dahil pare-parehong mga powerhouse ng football ang apat na natitirang team. Ang mananalo sa apat na team ang tuluyan pong uusad sa finals na gaganapin sa huling bahagi po ng kasalukuyang linggo. Kahapon nga ay naging makasaysayan ang panalo ho ng England laban ho sa crowd favorite na Norway. Ang team na ngayon lamang po ulit nakabalik sa World Cup matapos ang maraming taon. Kahapon din ay tinalo ng Argentina ang Switzerland para hutuluyang umusad sa finals. At tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development habang binabantayan po natin ang nagpapatuloy na FIFA World Cup 2026.
3: Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, pinayuhan ni Ombudsman Jesus Crispin na rimulya ang lahat ng mga government officials na iwasan ang conflict of interest habang nagsisilbi sa gobyerno at pamahalaan. Dagdag pa nito na dapat mamili na lamang sa pagitan ng negosyo o politika. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng patuloy na investigasyon sa ilang mambabatas na sangkot sa ilang anomalya. Git nito na dapat ay magkaroon ng delikadesa ang bawat politiko kung saan natigilan na ang conflict of interest. Kung nais magnegosyo ayon sa ombudsman, ay doon na lamang tutukan at huwag nang pumasok sa politika. Maging ang kinasayanan na mga opisyal na gobyerno na nagiging government contractors ay hindi lamang limitado sa party list. Sa ngayon ay mga iniimbestigan sila ng mga dalawang mambabatas na sangkot sa graft dahil sa pag-aari o mayroong koneksyon sa isang construction service.
0: Meron na lamang ko tayong 19 minutes bago po sumapit, mga kabombo, ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga development, binasag na ni Attorney Armando Virgil Gutan ang kanyang katahimikan dahil yan sa pag-red tag sa kanya. Lumabas kasi sa mga online information na kabilang ho siya sa National Union of People's Lawyers at isa raw ho siyang miyembro ng makakaliwang grupo. Sinabi naman ni Attorney Ligutan na ang nasabing mga alegasyon ay wala pong basehan at hindi makabuluhan. Si Attorney Ligutan, mga kabumbo, ay isa po sa mga pribadong abogado, mga private lawyer na nagre-representa ng House Prosecution Panel o ng panel na nasa ilalim po ng saklaw ng House of Representatives sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang abogado na dahil sa kanyang trabaho sa impeachment trial, kaya ho lumabas ang naturang usapin. Nabigla na lamang daw ho niya siya nang nalaman ang nasabing alegasyon kung saan kahit minsan ay hindi ho siya naging bahagi o miyembro ng National Union of People's Lawyer. Una rito ay pinakalat ho ng dating opisyal ng gobyerno na si Lorraine Badoy sa kanyang account na inuugnay niya si Ligutan sa mga abogadong konektado sa teroristang grupo. Bagay na nauna na rin pong pinabulaanan ng National Union.

0: Union of People's Lawyer sa pamagitan po ng isang opisyal na pahayag na inilabas nito nitong weekend sa pangunguna ni Attorney Cristina Conti, mga kabumbo.
1: Samantala, muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines sa matatag na paninindigan ang bansa sa West Philippine Sea kasabay ng pagunitan ika-10 anibersaryo ng 2016 na West Philippine Sea Arbitral Award sa isinagawang National Peace Walk. Binigyan din ng Armed Forces na hindi dapat ipagkamali ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan bilang tanda ng kahinaan. Ayon sa pahayag ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. sa kaganapan, hindi lamang para sa mga Pilipino ang mensahe ng pagkakaisa sa naturang pagdiriwang, kundi paalala rin anya sa mga dayuhang patuloy na umaangkin sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Idiniin din ni Bronner na patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mapayapang pagyuta sa sigalot sa pamamagitan ng international law, ngunit hindi ito nangangahulugang isang tabi ng bansa ang pagtatanggol sa soberanya nito. Kasabay ng pagunita na ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na patuloy nitong poprotektahan ang teritoryo at maritime rights ng Pilipinas habang isinusulong ang kapayapaan batay sa batas at ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa.
0: Sa kaugnay din pong development, isinusulong din muli ang pagpasa sa Senate Bill No. 1625 o ang West Philippine Sea Education Act sa Senado matapos ang mga pahayag mula sa Chinese scholars na bahagi raw ng teritoryo ng China ang Batanes. Nakapaloob sa panukalang batas ang pagtaas sa Department o pag-aatas sa Department of Education na magsagawa ng kaukulang pagsasanay para sa mga guro at mga instructor o kulyan sa usapin sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na sponsor ng panukala, kung magiging batas ito, may sasama na sa learning material ang kinakailangan o itong kinikilalang arbitral ruling na pagmamayari ng Pilipinas ang West Philippine Sea, mga desisyon ng Supreme Court at mga batas ng bansa. Binigyan din ng senador ang pangangailangan na mabilis na aksyon upang matiyak na hindi madaling malinlang ang mga Pilipino kaugnay ng pagangkin sa West Philippine Sea. Pahalagaan niyang sa basic education pa lamang ay may kaalaman na rito ang mga Pilipino. Kasunod dito ay kinondena ni Senator Tulfo ang mga naging pahayag sa pag-aangkin ng mga Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi raw ng kanilang teritoryo. Anya, isang babala umano ang sunod-sunod na pag-aangkin ng mga China o ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa mismong anibersaryo ng makasaysayang 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Sa huli, binigang din ni Senator Tulfo ng pagkakaroon ng kaalaman sa teritoryo ng bansa ay hindi lamang usapin sa pagiging makabayan kundi isang anyang practical na paraan upang ipaalam sa mga Pilipino na ang pagmamayari ng Pilipinas ay hindi lamang po sa mga teritoryo maging sa mga likas na yaman ng bansa. Sa iba pang mga development, bago tayo dumako sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, ginasuhan po ng Office of the Ombudsman si dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio ng usurpation of official functions. Pauna po yan ng kontrobersyal na 1.4 billion pesos na property acquisition ng naturang ahensya. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, natanggap na ng kanilang tanggapan noong Hulyo 7 ng kasalukuyang taon ang resolusyon ng Ombudsman kung saan nakalagay dito na nilagdaan umano ni Ignacio ang contract to sell at contract of deed at absolute sale ng transaksyon. Inaprubahan din umano niya ang pagpapalabas ng pundo ng pamalaan kahit na wala umunong pahintulot mula sa Overseas Workers Welfare Administration Board of Trustees. Ayon pa sa Ombudsman, kumilos si Ignacio na tila mayroon siyang kapangyarihan mula sa naturang board kahit batid niyang wala siyang otoridad. Dahil dito sinabi ng ahensya na hindi lamang ito simpleng administrative compliance or non-compliance, kundi isang paglabag na pasok sa krimen ng usurpation of official function. Natukoy rin sa resolusyon na ang kawalan ng pag-aproba mula sa board ay hindi lamang pagkukulang kundi isang pag-iwas sa institutional oversight at transparency na itinatakda ng charter ng naturang ahensya. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang mga corruption complaint laban silang dating opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration at mga pribadong individual na sangkot sa pagbebenta ng naturang lupa. Sinabi rin ni Secretary Cagdac na nagsumite o magsusumite ang Migrant Workers Department ng motion for reconsideration upang hilingin sa Ombudsman na muling suriin ang mga naturang reklamo.
1: Sa bagay nito, mga kabomoster nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. Tatlo patay at anim nawawala sa matinding baha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Search and rescue operations nagpapatuloy. May report ang Bomborajo Jensan.
2: Patuloy ang isinasagawang search and assessment operation ng lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos ang matinding pagbaha na dulot ng walang tigil na pag-ulan. Kinumpirma ni Municipal Information Officer Julie Marie Buen na umabot na sa 6 ang nawawala at 3 ang patay sa bilang ng mga naiulat kasunod ng malakas na pagbaha sa barangay Tanuman. Ayon kay Buen, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng mga responder at mga opisyal ng barangay upang mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala at agad na maihatid ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, bagamat may ilang kalsada ng muling nadadaanan, marami pa rin ang nananatiling bahagyang nahaharangan ng mga natumbang puno at putik mula sa pagguho ng lupa na patuloy na nagpapahirap sa pagpasok ng mga ayuda at paggalaw ng mga rescue team. Patuloy naman ang monitoring ng lokal na pamahalaan habang hinihikayat ang mga residente na manatiling alerto, makinig sa mga abiso ng awtoridad at unahin ang kanilang kaligtasan sa gitna ng patuloy na epekto ng kalamidad.
3: We are still very grateful po sa lahat po talaga ng mga donations na pumapasok, mga private individuals, organizations, national government, and even other LGUs and provinces po na nag-extend ng kanilang tulong po sa amin. And then, right now that there is another calamity that we are facing, we are asking another help na naman po from your end to really help those heavily affected families because of the southwest monsoon caused by tropical cyclone Inday.
2: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bongo Radio Johnson. Ito si Bongo Jero Aurelia and this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
0: Epekto pa rin ng masungit na panahon, magkakaumbo ang enhanced southwest monsoon. Nag-iwan po ng malawak na pinsala dyan sa may western Visayas. Isa hong individual ang naitalang nasawi. May update ang Bongo Radio Iloilo.
4: Isang nasawi habang libo-libong residente ang naapektuhan matapos magdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kabahayan ang enhanced southwest monsoon o habagat sa western Visayas. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6, mahigit 29,000 katao mula sa 35 local government units sa rehiyon ang naapektuhan ng masamang panahon itong nakaraang weekend. Sa bilang na ito, mahigit 500 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 50 evacuation centers. Mahigit 400 bahay naman ang napinsala sa Aklan, Antique at Iloilo, kung saan 29 ang tuluyang nawasak habang 405 ang bahagyang nasira. Sa hiwalay na ulat ng Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center, nakasaad na 12 bayan sa lalawigan ng Iloilo ang naapektuhan. Karamihan sa mga insidente ay pagbaha, pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga puno at pagkawala ng supply ng kuryente. Dahil dito, nagdeklara ng suspensyon ng klase ang ilang bayan ngayong araw upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga personnel. Ang naitalang nasawi dahil sa enhanced southwest monsoon sa rehiyon ay si Placido Tabalina, 67 anyos, isang magsasaka na natutulog sa kanilang bahay sa barangay Nagba, Tubungan, Iloilo nang mangyari ang landslide. Sa panayam ng Bongo Radio, kay Tubungan Vice Mayor Leo Cesar Taipen, sinabi nito na matatagpuan malapit sa bangin ang bahay ng biktima. Ayon pa sa Vice Alcalde, mula alauna hanggang alas 3 ng madaling araw kahapon ay tuloy-tuloy at napakalakas ng ulan sa Tubungan na naging dahilan ng pagguho ng lupa.
5: In spite of the preparations and early coordination of the local government unit of Tubungan sa ating mga barangay, still nagtamu tayo ng isang casualty in the person of Placido Tabalina. Sa ngayon po, ginagawa po ng LGU Tubungan, no, in coordination sa ating mga barangay officials, ang lahat ng mga bagay na kaya natin in order to coordinate with the barangay, specifically sa pamilya para makapagbigay tayo ng kaukulang responde at tulong sa kanila and also, no, sa ibang pamilya din na na-displaced or nag-evacuate dala ng sobrang lakas na ulan dito sa aming bayan dito sa Tubungan.
4: Para sa Bongo Network News mula rito sa Bongo Radio Iloilo, ako si Bongo Gisa Padillos. This is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bongo!
1: Ang prosecution panel, mas pinakas pa ang kanilang paghahanda para sa ikalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Cebu.
4: Mas pinalakas pa ng prosecution panel ang kanilang paghahanda sa ikalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan nakatakdang ihaharap ang karagdagang mga saksi sa House of Representatives upang lalong palakasin ang ika-apat na reklamo laban sa opisyal. Sa panayam ng Bombo Radyo Cebu kay Kabataan Party List Representative Renico, ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na kabilang sa mga ipapatawag ay Senator ni Jeremy Lutok, ang dating National Bureau of Investigation Regional Director ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at dating Chief ng NBI Cybercrime Division at si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ayon kay Ko na dapat dumalo si Attorney Lopez sa mismong pagdinig dahil ito ang kanyang pagkakataon upang ipagtanggol ang mga lumalabas na pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idinagdag pa nito na inaasahang magbibigay ng mga konkretong argumento ang testimonya ni Attorney Lutok sa mga articles of impeachment dahil siya ang nanguna sa mismong investigasyon kaya naman malaking tulong ang pagpapaliwanag sa publiko sa proseso ng investigasyon. Nilinaw din ni Ko na hindi lamang iba pang mabibigat na krimen ang idinulot ng banta sa kamatayan kundi pati na rin ang pagtataksi sa tiwala ng publiko dahil ang mga hakbang na ito ay kaduda-duda bilang isa sa pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Binigyang diin din anya na bukod sa mga banta ni Vice President Duterte, isa sa mga isyong bibigyang pansin sa paglilitis sa impeachment ay ang issue sa confidential funds at intelligent funds dahil ito ay may kinalaman sa pera ng bayan.
6: Sa akin po, sir, mag-ibay po lahat ng articles of impeachment. At kung tatanungin niyo po yung mga prosecutors, lahat po sila may iba't ibang sagot sa kung anong bias nilang article. Pero siguro, ang sa akin, mas gusto kong makita yung discussion sa confidential and intelligent. Pero po kasi ng taong bayan yung subject, di ba, of the article of impeachment. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita at nakakuha ng klarong sagot kung nasaan na yung pera na yun na dapat sana ay nagamit para sa benepisyo, ganan siya ng mamamayan, pero instead dineclear for CIF and ngayon di natin alam.
4: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo John Acanyeti, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
7: Bombo International News.
1: Humihingi ng tulong ang South Korea sa North Korea para mahanap ang nawawalang sundalo na kanilang Coast Guard na pinaniwala ang maaring napadpad sa bahagi ng teritoryo ng Pyongyang. Ayon sa South Korean Unification Ministry, nawawala ang isang Navy seaman itong Hulyo 12 habang nagsasagawa ng Coast Guard duty sa East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Posible umanong tinangay ng malakas na alon itong nawawalang seaman sa Northern Limit Line ang itinakdang border sa pagitan ng South at North Korea. Dahil walang aktibong linya ng komunikasyon ng dalawang bansa, ipinadala ng South Korea ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ng text message sa mga mamamahayag upang maiparating ang mensahe sa Pyongyang. Hiniling din ng South Korean government ang kooperasyon ng North Korea sa paghahanap at ligtas ng pagbabalik nitong nawawalang Coast Guard. Samantala, wala pang pahayag mula sa North Korean government tungkol sa kahilingan ng South Korea. At sa iba pang balita sa iba, yung dagat hindi naman bababa sa 27 katao ang nasawi habang 63 naman ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente sa Chatuchak region sa kabisera ng Thailand. Batay sa paunang investigasyon at salisay ng mga nakaligtas, mabilis na kumalat ang makapal na usok matapos sumiklab itong sunog. Dahil dito, maraming tao ang nagtangkang lumabas sa tagtungo sa likurang bahagi ng establishmento. Malapit yan sa may comfort room. Ngunit ayon naman sa mga opisyal, wala umanong fire exit ang naturang pub dahilan upang marami ang matrap sa loob. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang posibleng paglabag sa mga fire safety regulations ng establishmento.
7: Bombo Sports News.
0: Ating sports news, nagkampiyon si Linda Noskova sa women's single ng Wimbledon Open. Mga kasunod po yan ng kanyang makasaysayang panalo. Tinalo po niya ang kapwa Czech Republic tennis star na si Carolina Muskova. The score na 6-2, 5-7 at 6-3. Natapos po ang laban, mga kabombo, sa pamamagitan po ng dalawang set paboryan kay Noskova. Matapos na maduminan itong si Noskova ang first set, ay doon po matake sa ikalawang set itong si Mukova. At subalit pagpasok ko ng ikatlong set ay doon pinaganan itong world number 9 ng kanyang galing upang makuha ang panalo sa huling set o huling tapatan na ho ito. Subalit pagpasok ng ikatlong set ay nakalamang na po ng hanggang sa 6-3 ang Wimbledon champion. Kaya ho siya tuluyang pinarangalan o kinurunahan bilang bagong champion ng Wimbledon Open. Siya rin ang pinakabatang Wimbledon Women's Champion sa edad na 21 mula ho nang magkapit ito ng kanyang kapwa Czech player na si Petra Kvitova na nakamit naman ang kampiyonato noong 2011. Yan ay sa edad lamang na 21 o 21 taon at 116 na araw.
8: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo caster nation, ngayon pong araw ng Lunes, ang ating pong ibabahagi sa inyo ay yun pong palitan ng resulta ng trading itong nakalipas na araw ng Biyernes, ang nakalipas na Linggo, dahil ito po ang huling araw ng trading. So ang isang US dollar, mga kabombo, katumbas ngayon ng 61 pesos and 52 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ito ng 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 66 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 40 centavos. Ang isang Euro, katumbas naman ng 70 pesos and 40 centavos. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page. Pagkatapos yun ng Bombo Network News, pwede po nyo balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station gamit ang kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong mapakinggan at pwede po ninyong panoorin. Sa Mindanao area, dyan po sa may Davao Region, Region 11, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para huso dyan sa may siyudad ng Cagayan de Oro. Ang Bombo Radio Butuan para huso sa mga Butuanon. Ang Bombo Radio General Santos para huso sa mga tagarian sa may Sarangani Province. At para sa mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
1: Sa viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombotster nation, narito sa masama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.
9: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Narito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo.
10: Like mo! Share mo!
11: Basta Radio! Bombo!
12: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
11: Basta Radyo Bombo. Star F.